Tumalo na tumakbo hanggang nakarating sa meritero. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

balon na tumatpo hanggang nakarating sa meritero. Mabuti hindi ako inabot. Pagbibili ko na talaga itong bahay nito, nakakatakot eh.

0: Toca Trufa, exciting!
1: The Secret of Health, mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And ano yan ang sabi niyong makauban, your health consultant, si CJ ni Duda, mga katropa. Huwag kita, kamusta ang tanan? Kamusta atong pagtulog? Unta uway pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga siko, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis na. I hope and I pray, mga katropa, kadiin upsay o nindot gayod ang atong pagtulog at atong niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then, syempre, ano sa pang programa, The Secret of Health, ang programa maghatod kaniyog informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa ato agayong adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Busa kini nga programa, ha, mo'y maghahatod kaninyo ugiya aron tungod ni ana. No, bisan no, ginagmay nga mabalatian, ato gayod kining malikayan. Okay, syempre ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kita'y igo nga kaalam. No, bani ako mga kaltropa, nini atong programa, The Secret of Health, pinagigit sa pagpadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamumupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09 09 17 62 844. Once again, ha, pwede ka mamupadalan sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09 09 17 62 844. At syempre kini atong programa atod gihapon ka na to sa Johnson Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usa ka food supplement. No, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong gayong mga health experts. Nga diin kining food supplement usa sa solusyon. Nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani, no? Gisigutan pa ganinan niya katropang Arnel. Nga diin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Adin kinahanglan mahimot ang wais sa pagpili niini. No, kinahanglan dilita sigig karne, no, dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. No, kinahanglan piliun jud nato ang gulay. No, apan makasubo lamang kay nganuman. Okay, sa ato bitang clinic sa mga pasyente nato mutubag dayon do, mutubag man dayon. Saan man didok nga kining mga gulay nato karon? O, daghan man kayog mga preservative sa gihapon, ha? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, na? Nga diin, makaayog gid sa lawas, or unsa na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Kining mga chemicals or mga spray nga naas gulay, o, dali ra mang gununta na tanggalon, no? Ayaw ang problema, ha? Dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Ang mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, na? Mga spray o unsa pa na din, ha? Para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. O, ayaw inini tubig, ha? Okay, laya, gina... basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw inini tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antimplas tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kay gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, human niya na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo, sa tanggal ng chemical, na? Sinanan lang kasimple, unlike sa mga karne, Labi na si karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag unsag pabukal. No, gining gitawag na tog karning baboy, mga katropa. Ang bakterya ni ini di jud daw mamatay, na? Ina na kagahig ulo ng bakterya nga nasa karne, na specialist baboy. Mao na sa mga hilig kaog karne, tanawan na, na? Digid matawag nini, di jud maabsent. No, sa isa katuwig, kining gitawag na tog bacterial problem. And take note, ha, kung doon natin yung mga infeksyon sa lawas, isa sa pinakahinungdan nini is a bacterial infection. So, mauna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat especially kung permanent lang sige tag adunay infeksyon sa lawas, ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man natong gikaon karon, labi na nakasanay na ito ng mga katropa, di man nato na mapugnan. O ganis, mga pasyente nato, nagatos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang atwa is only to give advice. Mauna, ang atwa lamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon mo gina, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mo dugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag din ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. Ha? Ay kung mingon magutag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa oban, para lang ni sa mga adunay balatian. Ha? Very wrong, mali dyan na nga concept sa pag-isip mga, mga katropa. Ha? Ay ano man, ang food supplement is an pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig o kaon o gulay o prutans, subot pasabot, aduna joy, kakulangan o nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa ba nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. So therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop o sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No, gani ang malnutrisyon, no, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na tog malnutrisyon, mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema, kining gitawag na tog malnutrisyon. Unsay pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Mao na nangita og pamaagi ang or solusyon ng atoang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na mao gayud ang food supplement. Mao na gina-advise nato permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pag wa kay balatian tungod kay kini mutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no, or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon. No? So inana ka nindot, mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. No? O ba ni pag inom, Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga na Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo, kumutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atong Santon, kaya alkaline mani, o di mani pa rin sa mga vitamin C nga din adunay acidic, na? Na din dilis safe inumon kung empty stomach. Pero kiniato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore, I advise Mas maayo inuman siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kay directly absorbed yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa atuang Sanson Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas pang lawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na? Sanson Plus Gold and Sanson Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano? Yes,

hikaplagan ang mga nagkulang na mga bitamina and then minerales no sa ato ang lawas. Especially ha kining mga nagluya nga mga organo, nga dinwatan na sayon, basig dugay na diay nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Unya wag yapon ta nagamping, sige gyam po tag kaog mga lamian nga mapagkaon nako po. Usa na nagtawag nini nagihatagan og pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi na or gasakit na ang left side area no, sa abdomen or ang kutukuto gasakit na ay nako po mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes Health Clinic tungkol kaya free ang ato ang check-up at consultation, especially health counseling and the free dietary guidelines. And para sa pagkala na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agay yung pagbasa sa ato agay yung mga texters, tungkol kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon, wala na ito natubag. Karon ato silang hatagan og katubagan ang ilang gipadala ng pangutan na okay, for now, aduna na usap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan og katubagan ang inyong magayon na gipadala ng mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha? Labi na sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. Good day, Katropan CG Nitrido watching from Matina, Playa, Davao City. God is good all the time, mga katropayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. God is good all the time. Yes po, mga katropa. No? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga kinakaon matag-adlaw. No? Pagbata pa lang si Kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, nato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ma. Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato agay yung avid listeners no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X unsay angay buhaton. So ang tamang dosage ng atong Vision X Plus mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala. Na? Lalo na kung glaucoma or katarataw niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinahanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na no? Sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas daghan siya og duga or juice. No, kung wa kay blender, paning kamote. At si banggod rasa na. No? Kung na kay banggunan, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-daghan na nag mga gitawag ni ini na? Na mga hugaw. So, paniti mas maayo niya hugasi unya banggura. Pag nabanggod na ihalo pag ayo, pag nahalo na pug-an sa tela ang pure nga duga inuma alas 9 sa buntag. Unya maghimo na pud og bago pagka alas 3 sa hapon. O gani kung aduna kay pterygium or mismo bisog gitawag na tug katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots paning kamuti lang hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga. Kaya ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper.

kini bang Dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata na. Butang ang duga sa carrots kinanglan ha hinlo pagkahimo. Butang sa Dropper unya pagmatas buntag human maligo pataki ang duha ka mata. O, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. O, kana imong mata. O, pagmatas buntag ha, human maligo unya sa gabi bago na pud matulog. Papatuloy na po ang imong mata, no? Tagduha ka tulo, matag mata. Unya, kinahanglan, presko nga karots, ha? Dili kay basig ka itong gihimo, gigamit mo sa buntang na pang tulo sa mata. Mo na po himuon mo pang tulo sa gabi, aw, di dyan na maayo. Kinahanglan, presko, no? So, maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, unya, kuha ang duga, unya, mo na po ipatulo, duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Una ha, una nang i-check Mama Mercy, no? Isa man ay mong kaila o ikaw ba mismo? O, ipa-check ay mong kidney, basig ado na na'y problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, no? Kay ado na kini spirulina and malunggay, andiin mo tabang para mahinluan, no? O matabangan gayod ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayod sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit, daghan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms, kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Mo nay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Nadiin subala sa pagtuo, nilabi na kung dugay na panahon nga diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, nga diin mag-resulta kini, nga diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply ni ini, hilabi na paatos tiil na to mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially kana mga ugat sa imong batiis, ginahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung ado na kay maintenance, wagi hapon natanggal. Unya kung doon na kastong klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hatagan na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tulukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matulukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapa ka sa inyong balay, ilabi na, kasakit gina imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magod ay mong gibanggit. So, basig, dili na ugat. Basig, barikos na dyan na, no? Man, giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa kaloy a. Ang luya, dukduka sa ibutang stubig. Unya, usa, kutsarang asin. Papabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay stubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayo init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol nimo ang imong duha katiil. Dinagayod sa init nga tubig. Di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini sa tubig nga init, nga puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit, ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pod ka sa bugnaw nga tubig. Mo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? Kadalasan mo among good ni pag adunay barado na mismo sa dugo, maapektuhan jud ng mga veins, ngandiin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon.
So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin kas bugnaw nga tubig for 5 minutes na. And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod, babad ka sa init unya babad na pod ka sa bugnaw. O duha ka beses imo nang usbo na Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. Buot pasabot, hambawa karong gabi ho na maghumol ka. The next night pahuway and then sunod na pod gabi usa na pod ka maghumol. Ayaw kalimot pag inom jud og Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. Duha kapsula buntag 30 minutos human ka mamahaw. Niya gabi na pod human man hapon. Duha kapsula 30 minutos human ka man hapon. Og siguro no, usa na lang ka pangutana atong hatagan og katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isle May in Sagundanon. Kitaw taw Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isle May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Ma'am Isle May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192, ayan kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey mga T-City. Akong pinsan, 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas, 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha, ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wala kay nato ni ginahatagan og pagtagad karon, no? Which is nga diin sumalang sa pagtuon, regular bowel movement kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, okay, basig dili normal ang inyong paggawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days, unya pangisingisi ra mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha? Kinahanglan atimana dai na samtang sayo pa. Kay basig matingala na lang mo nga din moabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Kay ngano ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hans tanang sakit, no? Kining gitawag na tog constipation. Kay ngano man, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayong mga ugat. Nung adiin na nakakonek, no? Sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sa diyang ang mga hugaw, no? Sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas. Ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat may pagawas doon nato na. Apan kung wa na itong naipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no? Katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mauna in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mauna samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, ati man na dayon. Ang inyong himuon, likay sa mga pagkaon nga, tawag niini kulang or wala jud siya, itawag na itong fiber. Sa man na dyan ng mga pagkaon nga walay fiber, Doc. Number one, kining gitawag na itong instant, no? Muna sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siyang pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsapan na din, ha? Ing na siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot dyan na. No, nga din maglisod siyang paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man eh, mga pandesal, sa man eh, mga pandesal, na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan, likayan, no? Unya, kining gitawag na to bugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice, but for your information, mga katropa, kining white rice,
Sumala sa pagtuon sa atong mga health experts, giapil na ni siya karon, giclassified na ni siya karon as or kasab kauban na siya sa gitawag nato junk foods. Kung anong junk foods man, no? Pag misit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrition. Mana sa puti nga kanon, puti nga bugans, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrition mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Kay sobra na kay nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagikinahanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka ni anak, ka ng puti nga bugas, kunya, tawag ni ini, inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, nga binagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Kunya, hilig pa dyan ka mukha og tinapay, hilig pa dyan mukha og noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa dyan mukha og mga pasta, mga spaghetti, sa panadin na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan paglalaki, parehas raman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Ulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron, ay, no? Ato ko sa palingkit, tag-utsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di diha po makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. bisag-asa, basa taas og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, na? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag mata ni mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag inom na yun og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lamas. Kanya, pag inom na yun, og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. Wala tayong igong oras, mga katropa. Og dagan salamat sa niuban ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wala tayong igong oras. Dagan salamat sa niuban, hilabi na sa nipadalan sa ilang mga pangutana. Sa ilang mga message o niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Kinaan yung health consultant si CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon o magapahinumdom amping ang imong lawas o ang imong lawas magaamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:34 na sa kabuntagon.
1: Exciting Filipinas.
2: Yan ang kinakaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tada! Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

0: Good morning, people of the Philippines. Basta may buntag ka rin ito na magkatropa, buntag na sabi ng Lunes ka rin. Unang adlaw magkatropa sa bulan sa Hunyo, tuwig 2026. June 1 na magkatropa. Uy, hapit na, hapit na. Tingaligo sa makandingan. Pag June 24, magkatropa, mauna na ang San Juan. Birthday ni Juan. Good morning! Hala, kumusta? Good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Ibot na Pilipinas! Pinawa! Nagsige, mag-ungot din na Pilipinas. Sala, ibta na na, mga sanog, mga sanog! Umika kay buntag na mga katropa. Adlaw na para mga kaigsunan mo mata. Adlaw na mga tropa para mga katropa mo bangon. Buntag na mga kaigsunan. Bangon, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot. Ibot na mga sanro. Ibta na ka maglansang din na mga tropang higtan sa pisis sa muskitero ng perteng gahi abay. Gahi kayo na. Gahi, wailin kay tande, mga katropa, gumikan kay Pirming nakaturbo. Sigun ka, mati city, maimbuntag. Daba Oriental, maimbuntag. Barangay Luban, good morning. Good morning. Bita, kumusta bita mo karon rin mga katropa? Karon, magpahinaot din ang adlaw kita. Naskabas ko kapiskay nga panglabas. Punos ka dasig mga katropa. Nining atong pagpanag-upan karon sa programag inyong tulmanon. Exciting Pilipinas. Usbon ko adlaw karon nga Lunes. Pitsa uno na nga bulan mga katropa sa Hunyo, tuig 2026. Alabango na mo din ha mga katropa. Gumikan kay buntag na mga kaiksunan. Importante lang. Aduna ta mga katropa mga nakalatid na nga mga gimbuhaton nining adlawa nga panalanginan tas tong Ginoo mga kaigsoonan sa atong mga gimbuhaton. Diba? Tinood? Ala bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na mga sanong. Ibta na ka ng angay pag-ibton din ha karong buntaga mga katropa. Good morning! May ikang kay buntag na nilates sa atong programag inyong tulmanon. Exciting Pilipinas! Musta po mga kaigsunan karon ang ato mga kaigsunan rin napita sa bayan Davao Oriental. Ibuok Davao, Provincia Davao Oriental. Good morning kaninyong tanan rin mga katropang napita. Gikan mga katropa sa Banay-Banay, ngadto sa Lupon, ngadto ta mga katropa sa San Isidro, ngadto sa Gobernador Generoso, arita mga katropa sa may Mate. Good morning kaninyong tanan Mate City. Good morning. Arita mga katropa sa may Tarragona. Good morning. Arita sa may Manay, Luston. Good morning. Baganga. Good morning. Uban pa mga tropa ang dapit diri mga katropa sa Davao Oriental, Caraga mga katropa. Good morning. Good morning. Kumusta man mo karong buntaga mga katropa? O diri sa mga tropa sa may Davao del Norte. Diri ta mga tropa sa Island Garden City of Samal. Good morning. Diri ta sa may Panabo. Good morning. Tagum. Good morning. Carmen. Good morning. Duhali. Good morning. Diri ta mga tropa Santo Tomas. Good morning. Kalaingon. Good morning. Og siyempre mga tropa diri sabta sa may Asunción. Good morning. Lapalo. Good morning. Og sa Sawata. Good morning. Labista na mga tropa ang New Corellia. Morning. Good kita. O siyempre mga katropa diri sa Davao de Oro. Good morning kaninyong tanan taga Nabunturan. Good morning. Montevista. Good morning. Laak. Good morning. Maragusan. Good morning. Diri sa mga tropa sa may Muncayo. Good morning. O siyempre mga katropa ang Mawab Davao de Oro. Good morning. Mako. Good morning. Mapili. Pantukan. Good morning. Kumusta man mo karong panahon na mga katropa tibuok probinsyas Davao de Oro. Good morning. Oy, ang Davao City, Metro Davao. Good morning kaninyong hurot. Good morning. Huwag dari sa mga katropa sa Davao del Sur. Good morning. Dito mga katropa sa Santa Cruz. Good morning. Dito tanapita sa Santa Cruz, mangoros mga katropa. Dito dari sa mga katropa sa Diego City. Good morning. Dito mga katropa sa may Matanao. Good morning. Bansalan. Good morning. Dari sa mga tropa sa bay Padada. Good morning. Sulu. Good morning. Gihe. Good morning. Malalad.
1: Good morning.
0: Yan, good morning kaninyong hurot, mga katropa.
1: Good morning.
0: Davao Occidental, good morning kaninyong hurot.
1: Good morning.
0: Kumusta man mo karoga buntaga, mga igsoon, mahinaot ko nga kamo nas kabas ko kapiskay nga panglawas. Welcome sa itong pagpanagoban at itong programa.
2: Exciting Filipinas.
0: Live na live kita, mga katropa, nga inyo sa mga makita, mga kaigsoon ang karon sa ato nga programa sa XFM 107.1 Tagum City. Ang ato ka Facebook page ko na katropa na nakaroon na kalili na katanaw na sila si Ma'am Jing Pigarino. Good morning, Ma'am Jing. Good morning, mga Ma'am Jing. Kumusta man, Ma'am Jing? Tibok Mimbros, pamilya.
1: Good morning.
0: Kaisap kang Randy Santisas. Good morning, Randy Arciaga Santisas.
1: Good morning.
0: Og siyempre, mga katropa, gari usab kay Hinaro Sulas. Good morning.
1: Good morning.
0: Atot pa niya, morning. Shout out. Kuriha Inta Estabilio. Family sa La Filipina. From sa may Brisbane, Australia.
1: Good morning.
0: Yon si Hinaro Sulas, mga katropa.
1: Good morning.
0: Larisa, mga katropa, kang Tatsa Joseph Angel. Good morning sa tanan. Sugod naga Brigada Eskwela. Og happy opening araw ng Salvation Panabo.
1: Good morning.
0: Gari sa mga tropa, matupan touch mga tropa dre. Og shout out sa mga magbrigada, eskwela, dili mag crop top. Ha? Kay eskwelahan ang limpyuhan, dili ang pusod. At ah, tama no? Eskwelahan limpyuhan, dili pusod.
1: Good morning!
0: Tapos pusod makita diha. Ricky Royo, good morning! Lanog-lanog! Ang XFM sa Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Shout out nako. Ang akong mga igagaw. Diha sila sa Asunción. Kumahig family og Buton family. Mga Royo tanan, good morning kaninyong hurot.
1: Good morning.
0: Yan, good morning kaninyong tanan Richard Pudud, good morning. Ampo sa tabay, aron hatagan taga bendisyon sa atong Ginoo nining adlawa, mga katropa.
2: Exciting Filipinas!
0: Bendisyon sa atong Ginoo.
3: Dat ako Ginoo.
0: Nangalan sa mahan, sa anak, sa Dios, ug Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan, yes Lord, may buntag kanimo Lord. Angayan lamang ikaw mong pagadaygon og pasalamatan ining laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Salamat Lord God sa nindot nga kabuntagon nga imo na sab nga gipatilaw kanamo nining adlawa. Nining adlawa sab Lord God, mga bangayo kami sa imong bendisyon ug panalangin. Nga unta Lord, ikaw magahatag na sab kanamo og kagawasan. Ikaw magahatag na sab kanamo niining tanan nga among panginhanglanon. Panalangini kami sa among mga gimbuhaton nga unta di kini makasupak sa imong kabubuton. Niining adlaw Lord, amo sang pangayo nimong bendisyon panalangin para sa ngadto sa adunay mga balatian nga unta imo silang hikapon, imong wagtangon ang mga balatian nga naa sa tagsatag sa kanamo. Managlahi man among gihambin sa mga panglawas. Apan among gikinahanglan ang imong bendisyon ug panalangin nga ikaw ang makaalim, ikaw ang makawagtang ni Lord God. Hinginli ang mga dautang espiritu nga magagamhan, magahunghong ang hikanamo. Apan ang imo mang pagbuot may matuman Lord God, dili man amo ang manasayad kami nga dili kaw makaakos pagtan-aw sa imong mga anak nga adunay mga problema nga sobra Lord God. Apan kining tanang mga imong gibihatag kanamo mga pagsulay, mao kini makapalig-on usab sa tagsa-tagsa kanamo sa pagsalig ganha kanimo. Lord, karong adlaw sa Lord God, katong tanan nga adunay mga balatian, katong tanan nga adunay mga paghinhanglan, Lord, ikaw ang magapahiluna nining tanan. Misyon ni usab ang mga taglakaw kanamo ngadto sa tagsa-tagsa ka mga misyon nining adlaw. Hinaot pa ta Lord God, ikaw ang magapahiluna sa among maging baton nga walay mga kakulian. Tagi sa kami nindot nga magpanghuna-huna. Magawa sa mga ba na mo sa matag pulong, makahatag unta kinig pag-inganyo, o makahatag kinig pagdasig nga to sa tanan nga nagapaminaw karon sa tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Kining tanan, Lord God, di kininamo mahimo, una wala ang imong giya o panalangin. Amo kining gipangayo, gipasalamatan, pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen.

0: Matod pa ni mga tropa ni Ricky Royo, good morning katropa! Happy araw ng tulalian Santo Tomas, Davao del Norte, John Juan.
1: Exciting!
0: Wow! Happy araw ng tulalian Santo Tomas karon mga katropa. Araw ng tulalian Santo Tomas, na ako'y mga parinte din ha sa tulalian Santo Tomas. Sila si, kuan mga tropa, sila si Loklok Algabre. Kumusta mo din ha karon Loklok? Uban paron ka diha ka Ma'am Nita Valderosa, good morning Ma'am Nita. Uban pa mga tropang ni akarong galili mga tropa usab sa Mati City XFM Mati City mga katropa, good morning ri kaninyong hurot. XFM Facebook page nato mga tropa sa Mati City 99.1. Ala good morning kaninyong hurot din hi mga katropa og nagatan-aw usab karon sa YouTube mga katropa sa XFM Tagum City mga katropa. Mao na tong YouTube nagatan-aw karon. Ala good morning kaninyong hurot mga katropa. Mga pahinaw, tining adlaw kita nas kabasko kapis kay nga panglawas. Puno sa kadasig bisan pa man nga adunay mga pagsulay apan ayaw pagpakawas paglaom mientras may kinabuhi pa aduna pay paglaom mga katropa. Mga pagsulay sa kinabuhi ato na mga tropang wag tangon. Diba? Ato na mga tropang ibaliwala. Isalig na to ang sa labaw makagagahom kanang tanan. Diba kisili na kami na di Bandoy? Good morning muna kay Case. Mato pa niya. Hi Kuya Bong. Maayo gabuntag. May buntag kaninyong tanan rin karon sa may Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte. Kamamlor na karon rin mga tropa sa kuan sa may provincias Davao del Norte. Ma'am Lorna, good morning Ma'am Lorna, ubang tibok members pamilya. Ningske Ventura, good morning Ningske Ventura. Nakalili usab karon mga tropa diri sa atong Facebook mga kaigsoonan live mga katropa. Ako'y dugalala higalas kang ina na Bong Algabri mga tropa, nakikuban kaninyo sa atong programag inyong tulmanon mga katropa.
1: Exciting Filipinas!
0: Ayaw kalimot mga tropa sa pag-inom sa Santon Plus Gold Coffee Mix mga tropa. Santon Coffee Mix with glutathione and collagen. Maunay mga tropa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Maukini ang tama mga kaigsunan na angay na ito mga tropa ang gamiton sa tanang panahon mga tropa. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Makapadasig ka nimo mga tropa sa pagkatulog. Makapadasig ka nimo sa pagpanarbaho. Makapaputi mga tropa, makahayag sa imong dagway mga tropa. Gumikang kaedunay glutathione and collagen. Sanson Gold Coffee Mix, mapalit kini sila kini mga butik at parmasya nationwide. O siyempre mga katropa, mga mag-uma ay kamukalimot. Sa paggamit sa mga produkto, makatabang ka na ito mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Na, tungod sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, nindot yung pagpanguma mga katropa, makaginansya ka. Mawala na yung failure, mawala na mga katropa, ang itatawag itong shorts mga katropa, shortage. Gumikan ka ikaw makaginansya, ang imo mga bunga sa imong pananom, unod sa imong pananom mga katropa, mahimong mabugat, gumikan kay kini sa mga katropa, busok. Tungod mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga kaigsoonan na may gamiton sa pagpanguma. Hala gamitan na ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na din ha sa nagkadya mga agri-store sa inyo mga dapit mga katropa.
1: Exciting Filipinas!
0: Mga hiskutanan, mga balita, mga tropa, nining adlawa mga kaigsoonan. Mas ubos mga tropa gasingil sa kuryente. Naguna karon ang Davao Light sa Davao Region sa bulan sa Mayo tuig 2026 mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga katropa adunay ika-59 ka tuig mga tropa nga kasumaran sa araw ng Davao Oriental. Giplansa na mga katropa. Yarog dili mahapsay mga tropa plansahunon. Samtan sa pikas bahin Japan Maritime Self Defense Force personal mga kaigsunan naghimamat sa mayor sa Davao. Samtan sa pikas bahin PRO 11 nagapadayon karon sa ilang pagpalig-on sa kalinaw ug kahapsay sa region. Libo-libo usab mga tropa ka mga tao nagtigom karon nagtigom diri kami Kaputian Beach Parks. Malampuson mga tropa gitapos aga summer saya sa isla 2026 sa Samang. Samtang sa Malinyo, usab nagapakita kinyog lig-on na pagtuog panaghiusa sa Santa Cruzan sa Isla 2026. Samtang most 2026 mga tropa sa Mati City, gipahigayon luwas o responsableng small-scale mining usa sa tumong. Samtang lima usab ka mga kikas top-notchers mga katropa gihatagan karon og cash incentive kapalong LGO nagpasidungog sa ilang talagsaong kalampusan. Samtang libre nga serbisyo matropag ipaduol kini sa mga kabarangayan o sa barangay sa Upla, pinagi sa Uplan, Kikiki, nagpaabot kini og tabang sa katauhan sa panabot. Samtang road clearing matropag ipahigayon kini sa barangay Kinawitnon, Samal Island, human nga natumba usab ang usa ka truck mga katropa. Kanaguban pa mga detalye mga tropa sa balita, gikan usab sa XFM Mindanao Reports. Ato kini masayra din sa pagpag-uban ni atong programa.
1: Exciting Filipinas!
0: Ma'am Lia Manalaysay, good morning Ma'am Lia Manalaysay. Blessed morning Sir Bong. Updating sa controversy. Updating sa mga controversy. Yan, thank you so much ma'am.
1: Exciting Filipinas!
0: Naghang yung controversy karo mga tropa sa nasyonal mga kaigsunan. Unya aduna po'y muabot na nga to sa ihap sa mga nasawi mga tropa. Gawad ang nakabsans kinabuhi mga tropa. Muabot na nga to sa 11 kabuok mga kaigsunan. Mauna kini ang update mga tropa sa building na may collapse mga kaigsunan sa Angeles City mga katropa.
2: Sigup ang usa ka lalak.
0: Noon sa mga kadudoy. Nagbutbuot mga kadudoy. Ha? Nagbot-bot magkadiyag sikop. Nga wapam kong gisikop dire. Bitaw. Samtang sa pikas bahin mga katropa,

0: naapod mga katropa kuan kining update mga katropa din sa kuan. Wag tanaw sa mga nasyonal, labi na sa bulsa ayon niya mga katropa. Na mga update mga kaigsunan. Gubot mga ito nasyonal rin ay. But usahay mga katropa, makaingon ta sa Senado nga gihimo man lang ni mga katropa ang Senado siguro sila mga personal interest. Exciting! Warang nawagtan na mga katropa ang A-Sense mga katropa sa balaod mga kaigsunan rin na pita. Exciting! Filipinas! Alright! Kada mga tropa ba kompleto ni tali ato sa iron niya mga tropa resto pagpadag uban mga gisoran gumikan kay oras nato ba eh? Alas 4:44 na o 54
1: brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santong Plus Coffee Mix kamo.
7: Santong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santong Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santong Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santong Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Alright, balik na mga katrupa sa atong pagbaragupan mga kaigsona ng atong programang inyong tolamanon.
5: Exciting Pilipinas!
4: Alas 5:01 na, bye! Oy, good morning na rin ni Uncle Dar Onets. Mato pa Uncle Dar Onets ba mga tropa? Good morning! Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning di Uncle Dar Onets, ubang tibok members, pamilya.
5: Good morning!
4: Good morning mo diha. Og kinsa pa bang naadri mga tropa? Wa pa makatimbaya si Enteng Guapings. Good morning, Sir Enteng Guapings. Hindi basta-basta ni. Basta mag-guapings mga tropa. Lupig taan ni. Ala, good morning. Kaninyong hurot di rin napita mga katropa. Og si Kuan, si Marlon Cuer, diri karon sa Mati City, mga tropa, gatanaw sa XFM 99.1 Mati City. Marlon Cuer, nung Sunny Algabre, kagawad Sunny Algabre, diri karon sa Libuton, mayong buntag naman nung Sunny. Ayan Joy, o Ayan Joy, Dado, Herbacio, good morning. Og natin, rinikab kang Jane Caliza, matupan niya, maayog buntag kanatong tanan. Good morning sab kanatong hurot. No, mga nagatanaw karo mga tropa dinis tong pagpanag-uban og diri sab mga tropa sa atong YouTube. Nagatanaw tong YouTube, hala, good morning kaninyong hurot mga katropa, og maayong adlaw kaninyong tanan mga katropa. Yon, hinaot ko nga okay lang ta karo gabuntag baga kaigsunan. All right, balik tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban. Nangapi na mo, gamitan gid ang kape ha, ang atong kape mga tropa nga makatabang sa atong panglawas. Biyain ang kape mga tropa, makahatag no ka nervyo sa atong panglawas mga katropa, maigking-igking na ta, kakita tag ko mga tropa, kalita tag kakurat. Kana bitaw hinga pihon ka mga tropa, unya ga drive kag motor, delikado si disgrasya ko mga tropa kani mo kalito nga kaigking. No makabig di mong monobila mga kaigsunan sa mong motor. Nang naarabay uban nga mo kalit nag ubertik mga tropa nga dili mo suribato ba. Dikit ra ba kay ubertik mga tropa, maigking lang kag pinakalit kay nanay ni tapad ni mo mga kaigsunan. Yung makabig ni mo na monobila kay naigking ka, delikado ka sa disgrasya, maunay nervyos mga tropa, gumikan sa kaping imong naandan. Siya kag inom ng kape mga tropa ang adunay magdala o kadaot sa imong lawas. Biyain na. Arita mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Apo si Santon Plus Coffee Mix. Nga aduna siya mga tropa ay tawag na itong soya beans. O siyempre arita mga tropa usab sa Premium D3 Coffee Mix. Ang anta ganito itong anti-cancer nga kape. Nga aduna ay vitamin D3 mga katropa. Mga produkto ka na sa Yes to Health, mapalit ka na sa nagkanya mga butikag parmasya nationwide o garo makasyur yung mga tropa at tumo sa mga klinika mga katropa sa Yes to Health mga katropa, way to its clinic and pharmacy mga kaisong. Kung naagastagom, makita ka ni sa may door 8, first floor M Central Building, dool kini sa may Mr. DIY, paliko kini mga katropa sa palingki sa may Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City mga katropa. Napoy libreng check-up rin na matag Merkulis, Biyernes, Huwebes o Biyernes. Pinaagi ni Doc CG Nidruda mga kaigsuunan. Kini mga produkto, mapalit sa dinis sa atong sibihanan. Saka lang mo sa atong sibihanan. Kung dool ka sa sibihanan, makasaka mo din mga tropa, mapalit kining atong produkto baga katro.
5: Exciting Pilipinas!
4: Alas 5:04 mga tropa, kini unang bulyada karon sa balita o sa mga tropa sa atong Davao Region. Hato ka nato, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagkanya mga butika, nagkanya ng agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Bulyadas balita, mas ubos mga tropa nga singil sa kuryente. Naguna karo mga tropa ang Davao Light sa Davao Region. Diri mga katropa sa Mayo 2026 mga katropa. Katropas balita, katropang gab alas mga ikso katropang gab.
5: Live report.
6: Naguna sa mayong balita alang sa mga konsumidor sa kuryente sa Davao Region, human mapakita sa pinakabagong datos nga ang Davao Light and Power Company kun DLPC mao'y adunay labing ubos nga residential electricity rate alang sa bulan sa Mayo 2026. Base sa report, ang residential rate sa DLPC miabot lamang sa 10.35 pesos kada kilowatt hour nga mao ang pinakabarato taliwala sa mga electric distribution utilities sa rehiyon. Gisundan kini sa Northern Davao Electric Cooperative kon Nordeco nga dunay 10.59 pesos per kilowatt hour og Davao del Sur Electric Cooperative kon Dasoreco nga dunay 10.75 pesos per kilowatt hour, samtang ang Davao Oriental Electric Cooperative kon Dureco ang adunay labing taas nga residential rate nga 11.76 pesos per kilowatt hour. Sa bahin sa negosyo og komersyal nga mga konsumidor, nagpalayon usab ang paborabling singil sa DLPC nga adunay commercial rate nga 9.84 pesos per kilowatt hour. Ang Nordeco nagtala og 9.74 pesos per kilowatt hour. Dasoreco og 10.71 pesos per kilowatt hour og Dureco nga adunay 10.80 per kilowatt hour. Gipakita usab sa datos nga ang Dasoreco lamang ang naka-record og gamay nga pagsaka sa residential rate alang sa Mayo nga adunay pagtaas nga 0.0233 pesos per kilowatt hour kumpara sa miaging bulan. Bisan pa sa nakalainlaing presyo sa kuryente, sa Matag Distribution Utility, nagpakita ang report nga nagpabilin nga ligon og kompetitibo ang power rates sa tibuok Davao Region nga dunay mga kumpanya og electric cooperatives nga nagpadayon sa pagbalanse sa gasto og serbisyo alang sa mga konsumidor. Mga katropa, kaping healthy, dunay luta tayo ng collagen ay mong ipakita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
5: Exciting Pilipinas!
4: Ikasabas katropa Gab, alas sa detalye sa mga balita samtang ika-59 katuig mga katropa kasumaran sa araw ng Davao Oriental. Giplansa ng mga katropa karong panahon na katropas balita katropa Keynes Acevedo.
5: Live report!
7: Nangandam na ang probinsyal nga panggamhanan alang sa umaabot nga ika-59 nga araw ng Davao Oriental, pinaagi sa meeting kauban ni Governor Nelson L. Dayanghirang uban sa mga department heads ni Adtong Milabay nga adlaw. Gisiguro sa gobernador nga magpabiling malinawon, simple ug makahuluganon ang selebrasyon alang sa tanang oriental nga Davaoenyo, taliwala sa kasamtangang mga hagit nga giatubang sa probinsya ug sa nasod tungod sa kasamtangang global energy crisis nga hinungdan sa tensyon tali sa Iran ug Estados Unidos ug subay usab sa Executive Order number 110. Nga gipirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagdeklarar og State of National Energy Emergency. Gihimo sa probinsya ang mas praktikal og responsableng pamagi ang selebrasyon karong tuiga. Gikonsiderar usab ang epekto sa linog nga miigo ni ato miaging tuig nga may hinungdan sa nagpabiling ubos sa State of Calamity ang probinsya. Tungod nini, giminusan ang dakong paggaso sa pipila ka merriments og major activities pinaagi sa sponsorship og partnership upan sa mga pribadong kompanya, investors og stakeholders, ilabi na sa sporting events ug uban pang hukan. Binaagi nini gitinguha sa probinsyal nga pagamhanan nga magpadayon ang selebrasyon nga dili babugatan ang pondo sa gobyerno samtang maghatag gihapon og higayon alang sa pagiusa, kultura og kalipay. Bisan pa man sa simple ang selebrasyon karong tuiga, aduna gihapoy mga kalihukan nga angay nga atangan sa umaabot nga ika-59 nga araw ng Davao Oriental. Mga katropa, bitin ka ba sa performance pag Turbo for Men Enhancer? Bahalag bang halang basta dili malang-alang si Mrs. pag Turbo for Men Enhancer. Nanukad sa XFM Matli City alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ken Acevedo, XFM News.
4: Bahalag mang halang-halang ha, basta di lang maalang-alang.
8: Pinoy!
4: Di basta-basta yung kasensa. Lantit kang salabutan. Alright mga tropa, samtang sa laing bahin, mga kaigsunan, sa atong adalikitan sa bang Davao City, kay Japan Maritime Self-Defense Force, mga tropa, personal kini, nga gihimamat sa mayor sa Davao, katropas balita, katropang Marvin Ibano.
5: Live report!
9: Mainitong giabi-abi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga opisyal ug crew sa Japan Maritime Self-Defense Force vessel nga JS Ikazuchi nga gipanguluhan ni Commander Nobukazu Ryuzo sa Port Davao City ning milabayng adlaw. Gisuroy ni Commander Ryuzo sa barko si Mayor Duterte human ang ilang formal nga pagtagbo sa mga opisyal sa syudad. Gipasiugda usab sa mayor ang importansya sa kalinaw ug kalig-on sa rehiyon isip pundasyon sa kalambuan sa ekonomiya. Giila usab ni niya ang lig-on nga relasyon tali sa Japan ug Davao City nga nakabase sa respeto ug panaghiusa. Miapil usab sa aktibidad si Japanese Consul General Ono Hirotaka ug ubang city officials. Ang JS Ikazuchi magpabilin kini sa Davao City hangtod karong adlaw, Hunyo 1, isip kabahin sa goodwill visit. Mga katropa, aron kinunig kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
5: Exciting Pilipinas!
4: Kisah bat katropa Marvin Ebano sa detalye sa mga balita, mga katropa. Katong kabahin sa unang bulyada sa balita sa Davao Region. Hatod ka nato mga katropa, gato sa premium D3 mga kaigsunan. Na-discourage ka na ba mga tropa sa pag-exercise tungod kay dali kapuyon o walay makita nga dakong improvement sa lawas? Sulay ko no aga Premium D3, ang maski pagkusog o maski paipiktibo. Premium D3, ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3, ang maski pagkusog o maski paipiktibo. Mapalit kini sa mga butikag parmasya nationwide.
5: Exciting Pilipinas!
4: Samtang saling bahin sa atong mga balita sa Davao Region, gipalig-on karon sa Police Regional Office 11 kon PRO 11 ang ilang kampanya batok kato sa kriminalidad ug uban pang mga hulga. Sa kalinaw, pinaagi usab kini sa nagkadaiyang mga operasyon na ilang gihimo sunod mismo sa 24 oras. Monitoring nila sa period gikan sa alasay sa buntag hangtod sa Mayo 30 hangtod sa alasay sa buntag sa Mayo 31. Gani sa ilaha nga delay accomplishment report, gipakita usab sa PRO 11 nga walay hunong usab nga pagpaningkamot sa mga kapulisan aron lamang mapadayon ang kaluwasan sa katawhan sa aron usab nga mapugnan ang posible nga kalihukan sa mga kriminal sa tibuok Davao Region. Padayon usab ang ilahang mga operasyon sa illegal nga droga, pagdakop usab sa mga wanted person, pagpatuman sa mga balaod o pag-monitor sa seguridad sa mga komunidad, isip kabahin kini sa ilahang mandato nga panalipdan ang kinabuhi ug kabtangan sa katawhan. Matod pa sa kapulisan, ang ilang kalampusan dili lamang resulta kini sa dedikasyon sa mga pulis kundili usa-usab kini sa kooperasyon sa

0: Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
1: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gagwapo, sinaong daon tingkas ang bunga.
1: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya nakang nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Thank you, my good sir. Dinigdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pangsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
13: Yes to health.
15: resist the pain.
16: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
15: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
17: Ako po si Nilo, isang bicycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
21: Gusto mo naman isalista niyo ng eskapelya?
22: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
21: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
22: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
23: Exciting!
24: Exciting! Pilipinas!
25: Alright mga katropa, balik tayo sa pagpanagupan. Magkagisunan itong programa ang inyong tulumanon, mga katropa, Exciting Pilipinas! Alright, Wilfredo Banak, good morning, Sir Bong. Good morning, diyan ni mo, sir. Og si Alfredo Hikale, good morning, diya, Sir Agaw. Good morning, Agaw. Junior Algabre Junior. Tito, morning, nusa ka mag-anhi, Tito. Di ko makasaad og anha, gumikan kay Sabador, magod ang akong kuan, unya. Ang pagbiyahe mga din ha, murag magpait ko. Condolence na din ha sa inyo ha, John. No, pagkamatayo no sab ni Tio Sergio Victorillo Algabre. Kanang saunta man nga, that's life eh. Murag kuan pa si, yun, 1960 man ni sinatao. Bata pa ni, 60 pa ni Kapin, 67 na ta. Mag 66. Murag anak ni siya, atong Pebrero. Namatay ang tao, mga tropa po, yung mga natin mga balatian, no? Lisod kayo na yung mga pobre na tamang kaigsunan, di tamang kadali o kuan sa mga tambalanan, gumikan sa mga gastuhanan, ano ba? Condolence sa pamilya, mga tropa, Algabre o Sabdari sa Bukidnon. Nakaroon si Gihaya sa likod sa gymnasium, mga tropa, sa may Purok 16, Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Sa balay nila ni Jima o Joseph nga Castrodis. Naadhiya Gihaya, mga tropa, si Yoyo Serio. Kapuyo din, bayong-bayong panisya, nakapuyo din na siya sa marugaan sa una, sa patag. Kailan na siyang lulumiling o aning lulusanto? Kailan silang lulusanto? Lulumiling? Kani sila mga tropa. Ang tama, kinabuhi mga tropa. Niya, lagyo, naglagyo ay. Hindi na kayo makuad mga kaksunan. Sa una, may pirmi magkita ni katong dito pag sa bukid nun. Kundulis lang rin kang, sa inyo ang pamilya dyan. Ang Jima din na, nila ni Shirley. Good morning yung tanan dia. Bro, Milot. Good morning ya, bro Milot. Espinosa. Good morning din ni kaninyong horot.
24: Exciting Philippines.
1: Pilipinas.
25: Napod ay mga tropa ato sa Antibayaone si Rodel nga Opinaldo dari karon sa may Visayan Bilis Bilya Praiso. Visayan Bilis, kumusta mo diha? O sa atong amigo rin mga tropa Higala ang Buutan, si Belle Dolatre. Mahunay mo na Belle Dolatre. Mahunay mga Buutan, mga tropa rin, mga igsoon, manghod mga katropa ni Daniel o Darwin Dolatre. Mahunay sila triple B ni sila triple B. Mga big ba big. Kare sa mga tropa kang kuan kang Alfredo ka ikale unsa ba ni sayo mga kudukan. Mato pa Alfredo kale ba ibong good morning nga nimo diha agaw bong. Happy pagpaminaw diha sa mga staff sa AZ Salon nga naa karon sa Santo Tomas sa Public Market. Oy, AZ Salon diha sa Santo Tomas Public Market. Good morning. Napud sa bularan ako pong kabats diha mga tropa. Mayong buntag diri kaninyong hurot mga kaigsunas. Tanan karong wa pa makahatag og mga mensahe. Mama Josephine Palco, Ma'am Josephine Palconiti. Good morning Ma'am Josephine, mato pa niya. Good morning Sir Bong, bless Monday. Good morning sa mga diha Ma'am, diri karon sa Kapalong, Davao del Norte. Alright, ito maglaga mga tropa, ato na ang dibawason ang report gikan sa ato mga XFM Mindanao Reports. Tuwing og aklaming batok nato sa mga illegal parking, hugtanon kining ipatuman mga tropa sa Surigao City. Katropas balita, katropang Limuel Okay.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Hugta na sa City Traffic Management Office ang pagpatuman sa towing o clamping batok sa mga sakyanan nga illegal nga nakapark sa nagkalainlaing dapit sa Dakbayan sa Surigao. Kini ang opisyal nga gipahibalo ni Police Captain Robert Paredes, ang Traffic Operations Coordinator sa CTMO, aron masulbad ang problema sa kahuot sa trapiko. Ipatuman ang operasyon sa mga dapit nga sagadagsaan o gadunay dako nga bulog sa mga sakyanan aron malikayan ang pagkabara sa biyahe. Matod ni Police Captain Paredes, kabahin kini sa padayong tinguha sa kagamhan ng lokal sa Surigao na mapabilin ang hapsay nga dagan sa transportasyon alang sa tanan. Gipahinumduman sa CTMO ang mga driver ug tag-iya sa sakyanan nga musunod sa mga regulasyon sa trapiko sa tumong niini nga malikayan ang penalty ug dili makaapekto sa trapiko. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar ug premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
25: Thank you so much, katropang Lemuel Pagalaron Ukay. Samtang sa pikas bahin drug di drug surrendery, nadakpan kini sa search warrant operation sa Jinsan. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Sigop ang usa ka lalaki nga kaning drug surrendery human nga nasakmit ang illegal nga droga og mga drug paraphernalia sulod sa iyang pinuy-anan atol sa gipahigay ang search warrant operation sa mga personahe sa Tinagakan Police Station. Alas 4:22 sa buntag ning nakalabayng adlaw sa Purok 1, Barangay Tinagakan ning siyudad sa Jansan. Giila ang nasikop nga si alias Junjun, 35 anyos, adunay kaipon og residente sa nisgutang lugar. Nasairan nga gisulod og girekisa sa kapulisan ang balay sa suspek subay sa search warrant nga giluwatan sa Hall of Justice sa Jansan nga giingong alang sa pagtago sa illegal nga droga. Sa nasampit nga operasyon, nasakmit sa kapulisan gikan sa sulod sa balay sa suspek ang pipila ka plastic sachet sa gituang shabu og mga drug paraphernalia. Sa laing bahin, sa wala pa ipatuman ang search warrant operation batok sa suspect, nisuway pa kini sa pag-ikyas apan naabtan siya sa kapulisan. Kasamtang ang balog sa selda sa Tinagakan Police Station ang suspect aron subling at tubangon ang kasong may kalapasan sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, imbis droga, healthy lifestyle ang himuang bisyo. Magtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
25: Thank you so much, katropang Ivan Pulunan, sa detalye sa mga report. Samtang sa laing bahin, at tuunta ang Bukidnon, mga katropa. Bukidnon. Driver dakpan kini mga kaigsunan sa bypass entrapment operation. Armas na sakmit, katropas balita, katropang Rustong Villapranca.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Wala na makaiktad pa sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit kung CDE yung Malaybalay City ang usa ka target sa bypass entrapment operation. Pasado alas 9:05 sa gabi, Mayo 30, 2026 sa may Purok Gis Natid Asan, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Dinakpa na ilang si alias Ray, 37 anyos, Minyo, driver, residente sa Purok 5, Barangay 9, ning syudad. Nakumpiska sa mga otoridad atol sumong operasyon ang usa ka homemade break open 20 gauge pistol, sling bag, Honda XRM og 3,500 pesos nga budol money. Sa karon ang dinakpan, paslak na sa Malaybalay City Detention Facility og kasong paglapas sa RA 10591 kon paghupot sa illegal nga armas. Ang ipasaka sa korte batok sa maong dinakpan. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
25: Thank you so much, katropa Rostom Villafranca, sa detalye sa bagong report. Relay ko, good morning. Samtang balik mga katropa sa kaduhang bulyada sa mga balita, balikan ta mga katropa ng Caraga Region o sa Agusan nga report mga katropa kay pagkahugno batod pa sa liderato sa NIMRC. Nagdala matod pa kini sa pag-surrender sa tulo ka mga membro sa CTG. Sa Caraga, katropas balita, katropang Ri Alboro Alintun.
5: XFM Mindanao Reports.
7: Gikumpirma sa militar nga formal nang misurrender sa buhatan sa 401st Infantry Unit and Fight Brigade ang tulo ka mga membro sa Communist Terrorist Group kon CTG ngadtong Mayo 27, 2026 sa lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang mga mibalik sa sabakan sa balaod, giila nga sila si Edilberto Ida alias Tuto, Migs Belenda Ida alias Nene, og Hazel Bautista alias Chembe. Ang tulo ka giingong mga sakop sa Regional Operation Command sa Northeastern Mindanao Regional Committee dungan sa ilang pagsurrender, bit-bit usab sa mga kanhing rebelde ang ilang mga kahimanan sa pakigubat aron itugyan sa mga otoridad. Lakip sa mga gisurrender mao ang usa ka carbine rifle, tulo ka mga magazine og kapin sa 28 ka mga buhing bala, matod ni Colonel Glenn Joy Ainira, ang brigade commander. Ang padayon nga pagkahugno og pagpukan sa mga liderato sa NIMRC mao'y mag-unag-unang hinungdan sa pagkahuyang sa grupo nga misangpot sa desisyon sa mga membro ni ining nga mosurrender. Gidugang ni Colonel Ainira nga tungod sa walay puas nga operasyon sa kasundaluhan og sa lig-on nga suporta gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mas daghan pa nga mga membro sa CTG ang nakahukom nga biyaan ang armadong pakigbisog og mobalik sa malinaw nga kinabuhi uban sa ilang pamilya sa pikas nga bahin. Gipasalig ni Major General Marion T. Angkaw nga padayon ang ilang kampanya alang sa Kapsay. May padayag usab kini og pasidungog ngadto sa 401st Brigade og sa mga kaabag ni ining ahensya sa ilang kalampusan sa operasyon alang sa kalinaw sa rehiyon sa Caraga. Giawhag ni Major General Angkaw ang nahabilin nga mga sakop sa CTG nga mukanaog na sa kabukiran og mosurrender og pahimuslan ang mga programa sa gobyerno alang sa ilang Hapsay nga reintegration o pagbalik sa Katilingban.
8: Sila yung mga karamdaman, yung mga tao natin dito. Sila yung mga karamdaman kung ano talaga yung current status, ano yung status ngayon ng peace and order situation dito. Na talagang maramdaman nila na they are already safe. Wala nang kahadlok sa NPA na nagsuri-suri dire. Kaya wala na maging sila. Sa pagkakaroon, dito sa atong listahan, napayunong kabuo. But actually, some of them naglayo na eh. Hindi na namin makita. Hindi na sila malocate. For a long time, even yung mga kasama nila, they said na hindi rin nakikita yung personality. So they may be out of quality of the area.
7: Ang tipik sa pamahayag ni Major General Marion T. Angkaw, mga katropa, kung aduna kay gibati nga sakit sa ulo, sakit sa ngipon, sakit sa kalawasan, inumilang ka na og sisdapin. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alboro Alintun, XFM News.
25: Alas 5.43 na bayad rigapon sa atong pagpanag-upan, mga katropa, katapos aga duha ka-report, mga katropa, Slovenian National nga nag-ala Spider-Man, mga tropa, sa poste kini sa Jinsan. Hingpit na mga tropa nadala karon sa psychometrician. Matay hinumdom ko mga tropa itong dripon sa ilang. Tubag man ni mga tropa. Kanilangyaw lang ni siya mga tropa. O niya, kuan mo din ni, dinakpan. Ato ng kompleto ni tali kita kus live ni mga tropa sa atong kauban sa XFM Dinsan mga kaigsunan. Niatog adlaw nga Sabado mga tropa. Katropas balita, katropa ka Philip Olegario.
0: XFM Mindanao Reports.
3: Padayong ginatagaan og medical nga pagtagad sa Davao City ang 62 anyos nga Slovenian national nga giilang si Aldas Loca human nag-ala Spider-Man sa poste sa kuryente nga nahimutang sa Daproza Street, Barangay Dadyangas West Jansan, alas 5:30 sa buntag nini aging Sabado, Mayo 30. Sumala pa human makadawat og tawag ang Pendaton Police Station kabahin sa pagsaka sa poste sa Monglangyaw, dali nga nagplano og gilusad ang rescue operation pinaagi sa pagtinabangay sa kapulisan, Bureau Fire Protection Jansan og City Disaster Risk Reduction and Management Council. Temporaryo dayong giputol sa Socoteco ang linya sa kuryente human kini mitungtong sa transformer nga daw oblation statue sa University of the Philippines dayon na pabitay-bitay sa kabilya nga daw si Spider-Man. Atol sa operasyon, nagmando ang Langyaw nga ibalik ang iyang passport, cellphone, pitaka og mga kwarta. Maampingon kining gitabangan sa mga taga BFP og human ang duha ka oras ka operasyon ni ambak kinigikan sa pagbitay sa linya sa kuryente. Sumala pa ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, nga malampuson ang rescue operation tungod kanunay andam ang mga otoridad sa unsamang operasyon aron masiguro nga walay madamay sa insidente.
9: Asum na di lagi siya na maistoryo tarong kay na siya i-deferensya sa ano, pag-iisip. Ang atong intervention ani, di mo po nato pwede i-kuan, i-detain kay ano niyang ulo sa ano, sa ginasaktan niyang sarili niya.
3: Nasairan nga una na kininadapan sa kapulisan human magmaoy og misulay og ambak sa usa ka hotel sa Dakbayan. Apa na kaikya sa prisuhan, gikabot kag usab nga nag-antos kini og bipolar disorder, hinungdan sa wala paglangay, gihato dayon kini sa Davao City aron matagaan og proper psychiatric evaluation og pagtagad. Mga katropa, gawa sa pagpaligon sa itong panglawas, mahinumdanon usab nga tagaan og importansya ang mental health. Kalmahi ang mga problema og inom og Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
25: Mas maimbuhato ni mga tropa kung maulian ni mga tropa, default na ni siya. No? Kaya naman ni gidakop na ni mga tropa. Unya, ang problema ni, naabot ni siya ni mga tropa, di kumuto mga tropa, wala ni siya ay ku Andre ka uban nga Pilipino mga tropa, Pinay ba unsa ba diha? Gibiyaan na siguro mga tropa kay walang wala na. Sa mga mga Pinoy po na ito mga tropa, no? Nga igo na mga tropa, hukukan po nito mga ubang fariner mga kaigsunan. Alas 5:46 na mga tropa, rin yapon sa itong pagpanaguban. Katapos ang gabahin sa balita mga katropa. Motorista nalatayan kini o truck patay. Katropa sa balita mga tropa, gikan sa XFM Bukidnon. Katropa Jonathan Lee Soriano.
0: XFM Mindanao Reports.
3: Nakalas ang kinabuhi sa 32 anyos nga driver sa motorsiklo human kini nalatayan sa dropside truck kapasado alas 4 sa hapon sa may Sayre Highway, Barangay San Miguel, Maramag, Bukidnon. Gikatahog ang biktima residente sa Antuyod na pangantukan Bukidnon. Samta ang truck gimaneho sa usa ka 43 anyos nga lalaki residente sa Purok 9A, Dagumbaan, Maramag. Sa investigasyon sa Maramag PNP na sairan nga ang duha ka sakyanan nagdagan sa pareong direksyon padulong sa Maramag proper. Pag-abot sa kurbada nga bahin sa dalan, kalit kinawalaan og kontrol sa manubila ang driver sa motorsiklo og natumba hinungdan nga nalatayan kini sa truck. Tungod sa hitabo, nakaangkon og seryosong sama sa ulo ang biktima. Kinsa gidala dayon sa Maramag Rescue Team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod, apan gideklara kini nga dead on arrival sa atinding pisisyan. Voluntary usab nga nitahan sa iyang kaugalingon ang driver sa truck ngadto sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayat ang disgrasya sa kadalanan, kinanang kanunang tinawang atong pananaw, pinaagis pagtumar o Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa tropang Jonathan Lee Soriano, XFM News!
0: Exciting Pilipinas!
25: Thank you so much, katropa, Jonathan Lee Soriano, sa detalye sa mga report, mga katropa. O karon sa atong katapusan, mga katropa, sa atong weather update.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
25: Sa atong weather update mga katropa, niining adlaw karon mga kaigsunan, tibok probinsya sa Davao Region. O tibok sa Davao Region mga katropa, Hunyo 1 to 2026. Gilauman nga magapadayon ang init o medyo igang o alimuot mga katropa nga panahon sa kadaghang mga kadaghanang bahin ri mga katropa sa rehiyon. Apan tungod lagi sa epekto usab sa Intertropical Convergence Zone o ITCG nga nagapalibot karon mga tropa sa habagatang Mindanao, posible usab gihapon ang pag-ulbo sa panganod o gakalit-kalit usab nga pag-ulan ilabi na sa hapon hangtod kini sa gabi. So ang temperatura usab mahimo kining moabot ngadto sa 24 ngadto sa 33 degrees Celsius samtang ang hangin magpabilin kini nga mahuyang ngadto sab sa kasarangan. Alang kini sa ginatugtog astronomiya, ang adlaw mga tropa musubang kini karong adlaw uni subang na alas 5:18 kaganiya sa buntag, musalop sa kini alas 5:50 sa hapon. Usa adunay kapin 12 ka oras og 31 minutos mga katropa ang kahayag sa adlaw nga ato karon masinati dinhi sa rehiyon. Samtang ang buwan usab gilauman mga katropa nga musalop kini alas 5:22 mga tropa sa buntag ug musubang usab kini mga katropa alas 6:18 sa gabi. So ang kahimtang sa buwan karon mga katropa uni subang nang buwan kaganiha. Naw ni salop na kaganiha. Musubang unyang alas 6:18 sa gabi. Unya ang kahimtang usab mga tropa sa bulan mao ni siya mga tropa nga full moon, no? Bugos o gabula mga tropa nga full moon kining dako nga bulan mga tropa full moon face mga kaigsuonan. Busa baga higala. Mga kaikatropa, ayaw kamo kalimot sa pagdala o gapayong ilabi na mga tropa kung adunay lakaw sa hapon o gabi tungod mga tropa sa posibilidad sa mga pag-ulan o pagpanalipod sa batok ngadto sa init panahon mga tropa sa atong paglulinghayaw mga katropa. Mao kini ang atong lakat sa panahon.
6: XFM Weather Update. Weather Update.
25: So kini atong lakat sa panahon mga katropa, hatog kanato mga katropa ngadto sa mga produkto makatabang kanato. Ang produkto mga tropa makapauswag sa ato mga tropang panglawas. Produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropang tigpaminaw mga sanog mga sana.
6: Exciting Pilipinas.
25: Oy, mosunod ang express balita mga tropa din sa Matic kauban si Kenz Acevedo. O si katropang Larsa Niol ba? Dapat akron rin mga tropa kay medyo wako kabalog nagkuan ba mga tropa ni Libas siya karon. Okay, kay naaman to'y nakapasa man tong leave. Mga kaigsunan. Uni atangi po mga tropa ga Bullseye mga katropa kauban si katropang Arnel Cortez. Kabang ta sa master control si katropang Gabala sa ngalaw sa karong mga tropa sa pagtimon sa ato station manager katropang Arnel Cortez mga katropa. O sa tanan mga suking tigpaminaw nagapaminaw mga katropa karon daghang salamat ninyo tanan mga kauban nato mga tropa sa XFM Mindanao Reports. Mga kauban nato mga tropa sa XFM Davao Region mga katropa kaninyo tanan daghang kay salamat membunta kaninyo horot. Adlaw nga Hunyo Uno. Tuig 2020 size mga tropa Lunes karong adlaw. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nakakaisalamat, may buntag, dalaygon ang labaw ng makagagaw. Bye-bye!

0: magdadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bang tipite? Hindi ka atras pese? Ah, may pemuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, si Nong Taon Tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, wagamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nakan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
11: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
11: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
12: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
12: Visionix, daghan na ang natubangan.
15: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod hipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
12: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
12: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Plus Gold.
15: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabii. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
12: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Santon Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
17: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Visionix, daghan na ang natubangan.
15: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Visionix Plus Capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Visionix Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
12: Visionix, slay ang kay epektibo.
18: Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
19: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
20: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Destiny po din.
19: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
21: Turbo Dietary Supplement for Men.
22: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba. Grabe kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
23: Nakulangan ka ba sa performance?
24: Diri na ta.
23: Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs.
24: Turbo Dietary Supplement for Men.
23: Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
25: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preschool.

0: oras que tropas a XFM a las 5.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal katropa mas ubos nga singil sa kuryente. Naguna ang Davao Light sa region o sa Davao Region sa Mayo 2026.
1: Headlines.
0: Davao Light gipahibalo ang ilang mga responsibilidad.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, duha ka mga motorsiklo nagbangga, usa patay, usa kritikal.
1: Headlines.
0: Sa balitang national due process, birthday gift. Alang kang BP Sara Duterte, House of Prosecution Panel.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, katropa pagpabuto sa Myanmar, dosi-dosina katao ang patay.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, palarong pabansa 2026. NCR nanguna sa middle standings.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz katropa, relasyon ni Kayla Estrada o Daniel Padilla, suportado ni Janice Dibilin.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 1, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, o kini ang Express Balita sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Balitang lokal, balitang salutan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Cofamex. Aron nga makabaton tag limpyo kalawas gikan sa sulod paingon sa kawasa. Inumta katropa adlaw-adlaw og Santon Gold Cofamex. Ang nasangpit ka kape, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Mas ubos nga singil sa kuryente nanguna ang Davao Light sa Davao Region sa Mayo 2026. Atong sayron ang detalye katropang Gab Alas.
1: XFM Report.
3: Naguna sa mayong balita, alang sa mga konsumidor sa kuryente sa Davao Region, human mapakita sa pinakabagong datos nga ang Davao Light and Power Company kun DLPC mao'y adunay labing ubos nga residential electricity rate alang sa bulan sa Mayo 2026. Base sa report, ang residential rate sa DLPC miabot lamang sa 10.35 pesos kada kilowatt hour nga mao ang pinakabarato taliwala sa mga electric distribution utilities sa rehiyon. Gisundan kini sa Northern Davao Electric Cooperative kun Nordeco nga dunay 10.59 pesos per kilowatt hour o Davao del Sur Electric Cooperative kun Dasoreco nga dunay 10.75 pesos per kilowatt hour, samtang ang Davao Oriental Electric Cooperative kun Dureco ang dunay labing taas nga residential rate nga 11.76 pesos per kilowatt hour. Sabahin sa negosyo o komersyal nga mga konsumidor, nagpadayon usab ang paborableng singil sa DLPC nga adunay commercial rate nga 9.84 pesos per kilowatt hour. Ang Nordeco nagtala og 9.74 pesos per kilowatt hour, Dasoreco og 10.71 pesos per kilowatt hour, og Dureco nga adunay 10.80 per kilowatt hour. Gipakita usab sa datos nga ang Dasoreco lamang ang naka-record og gamay nga pagsaka sa residential rate alang sa Mayo nga adunay pagtaas nga 0.0233 pesos per kilowatt hour kumpara sa miaging bulan. Bisan pa sa nakalainlaing presyo sa kuryente sa matag distribution utility, nagpakita ang report nga nagpabilin nga ligon og kompetitibo ang power rates sa tibuok Davao Region nga dunay mga kompanya og electric cooperatives nga nagpadayon sa pagbalanse sa gasto og serbisyo alang sa mga konsumidor. Mga katropa, kape nga healthy, doon ay lutatayan ang collagen ay mong ipakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay Tropang Gabalas sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang katropa, gipaybalo sa Davao Light and Power Company ang ilang mga kasamtangang responsibilidad sa manalaman sa billing issuance, meter reading, payment collection o pagdumala sa customer account. Tugang pa nga ang tanang konsumo sa kuryente sugod Mayo 26, 2026. Pataas ang Davao Light na mag-issue og billing o bayaran kini sa ilang buhatan. Gipaybalo sab sa DLPC. Nga opisyal Power Distribution Utility sa Davao del Norte o magdumala sa tanang serbisyo sa elektrisidad o sa mga operasyon sa ilang area of responsibility.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 6:11 na itong oras, mga katropa. Gipahigayon ang road clearing operation sa may barangay Kina Witnon aron hingpit nga mahinluan ang maablihan. Pag-usab ang dalan nga naapektuhan sa aksidente nga nalabigit sa usa ka truck nga naguba o natumba. Ang operasyon pagunahan sa City Public Order and Safety Office, City Disaster Risk Reduction Management Division, kuban ang kooperasyon sa Bureau of Fire Protection o CPOSO personnel. Nagiusang nagtrabaho ang mga responder aron nga kuhaon ang mga nagkatag ng mga construction materials o uban pa mga debris nga nahibilin sa krasada tungod sa aksidente. Tumong sa maong operasyon nga mapasiguli sa normal ang dagan sa trapiko, pagsiguro sa kaluwasan sa mga motorista o mga lumalabay o pagpugong sa mga posibleng dugang ng mga aksidente nga mahimong resulta sa mga sagabal sa dalan. Samtang naparayon usab ang clearing operation kagahapon, yangyo ang tanan nga mga road users nga magmatngon sa pag-agi sa maong lugar o sundon ang mga panudlo sa mga otoridad nga naa sa site aron malikayan ang disgrasya o mapadali ang trabaho sa mga responder.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras katropa, alas 6:12 na sa buntag. Ika-59 katuig nga kasumaran sa araw ng Davao Oriental, ginaplansya na. Alang sa kumpleto dali, katropang Ken Acevedo.
1: XFM Report.
4: Nangandam na ang probinsyal nga panggamhanan alang sa umaabot nga ika-59 nga araw ng Davao Oriental, pinaagi sa meeting kauban ni Governor Nelson L. Reyanghirang uban sa mga department heads ni Adtong Milabay nga adlaw. Gisiguro sa gobernador nga magpabiling malinawon, simple ug makahuluganon ang selebrasyon alang sa tanang oriental nga Davaoenyo.

0: Mal 26 sa lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur, ang mga mibalik sa sabakan sa Balaod. Gila nga sila si Edilberto Ida alias Tuto, Migs Belenda Ida alias Nene, o Hazel Bautista alias Chembe. Ang tulo ka giingong mga sakop sa Regional Operation Command sa Northeastern Mindanao Regional Committee, dungan sa ilang pagsurrender, bit-bit usab sa mga kanhing rebelde ang ilang mga kahimanan sa pakigubat aron ito gyan sa mga otoridad. Lakip sa mga gisurinder mao ang usa ka carbine rifle, tulo ka mga magasin og kapin sa 28 ka mga buhing bala, matod ni Colonel Glenn Joy Aynira, ang brigade commander. Ang padayon nga pagkahugno og pagpukan sa mga liderato sa NMRC mao'y magunag-unang hinungdan sa pagkahuyang sa grupo nga misangpot sa desisyon sa mga membro niini nga mosurinder. Gidugang ni Colonel Aynira nga tungod sa walay puas nga operasyon sa kasundaluhan og sa lig-on nga suporta gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mas daghan pa nga mga miyembro sa CTJ ang nakahukom nga biyaan ang armadong pakigbisog og mobalik sa malinawon nga kinabuhi uban sa ilang pamilya sa pikas nga bahin. Gipasalig ni Major General Marion T. Angkaw nga padayon ang ilang kampanya alang sa Kapsay. May padayag usab kini og pasidungog ngadto sa 4 Offers Brigade og sa mga kaabag ni ining ahensya sa ilang kalampusan sa operasyon alang sa kalinaw sa rehiyon sa Caraga. Giyawhag ni Major General Angkaw ang nahabilin nga mga sakop sa CTJ nga mukanaog na sa kabukiran o musurrender o gapahimuslan ang mga programa sa gobyerno alang sa ilang hapsay nga reintegration o pagbalik sa katilingban.
1: Sila yung mga karamdaman, yung mga tao natin dito, sila yung mga karamdaman kung ano talaga yung current status, ano yung status ngayon ng peace and order situation dito, na talagang maramdaman nila na they are already safe. Wala nang kahadlok sa NPA na nagsuri-suri diri kay wala na maging sila. Sa pagkakaroon, dito sa atong listahan, napay-unong kabuok. But actually, some of them, nag-lido na eh. Hindi na namin makita. Hindi na sila malokit. For a long time, even yung mga kasama nila, they said na hindi rin nakikita yung personality. So they may be out of quality of the area.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Major General Marion T. Angkaw, mga katropa, kung aduna kay gibati nga sakit sa ulo, sakit sa ngipon, sakit sa kalawasan, inumilang kana og sisdapin. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
3: Kaya salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Walang detalye sa balitang regional Slovian National nga nag-aala Spider-Man sa poste sa Jensan. Hingpit nang nadala sa psychometrician. Alang sa kompleto detalye kay tropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
4: Padayong ginatagaan og medical nga pagtagad sa Davao City ang 62-anyos nga Slovenian National nga giilang si alias Loka, human nag-ala Spider-Man sa poste sa kuryente nga nahimutang sa Daproza Street, Barangay Dadyangas West, Jansan, alas 5:30 sa buntag nini aging Sabado, Mayo 30. Sumala pa human makadawat og tawag ang Pendaton Police Station kabahin sa pagsaka sa poste sa Monglangyaw, dali nga nagplano og gilusad ang rescue operation pinaagi sa pagtinabangay sa kapulisan, Bureau of Fire Protection Jensan og City Disaster Risk Reduction and Management Council. Temporaryo dayong giputol sa Socoteco ang linya sa kuryente, human kini mitungtong sa transformer nga daw oblation statue sa University of the Philippines. Dayon na pabitay-bitay sa kabilya nga daw si Spider-Man. Atol sa operasyon, nagmando ang Langyaw nga ibalik ang iyang passport, cellphone, pitaka og mga kwarta. Maampingon kining gitabangan sa mga taga BFP og human ang duha ka oras ka operasyon ni amba kinigika sa pagbitay sa linya sa kuryente. Sumala pa ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, nga malampuson ang rescue operation tungod kanunay andam ang mga otoridad sa unsamang operasyon aron masiguro nga walay madamay sa insidente.
5: Asum na di lagi siya may story og tarong kay nasa diferensya sa pag-iisip ang atong intervention ani, di mo po nato pwede i-kuan, i-detain kay ano niyang ulo sa sa ginasaktan niyang sarili niya.
4: Nasayran nga una na kininadakpan sa kapulisan human magmaoy og misulay og ambak sa usa ka hotel sa Dakbayan apa da kaikyas sa prisuhan. Gikabot kag usab nga nag-antos kini og bipolar disorder, hinungdan sa wala paglangay, gihato dayon kini sa Davao City aron matagaan og proper psychiatric evaluation og pagtagad. Mga katropa, gawa sa pagpalig-on sa tumpang lawas, mahinumdanon usab nga tagaan og importansya ang mental health. Kalmahi ang mga problema og inom og Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kining si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: XFM Report.
3: Kaya salamat kay tropang Philip Olegario na nukad gikan sa XFM Jensan.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
3: Oras kay tropa lasay sa 24 na sa Buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuloki ang patong-patong ng mga balatian. Ito may kanyang adlo-adlo og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express, balita sa Buntag. Express, balita sa Buntag.
3: Samtang nagsaulog sa iyang adlaw nga natawahan si Vice Presidente Sara Duterte niadtong adlaw nga Domingo. Mingon si House Prosecution Spokesperson Rinico nga ang labing mahinungdanong regalo alang sa Vice Presidente mao nga gayon nga matubag niya ang mga akusasyon bato kaniya pinaagi sa due process. Gipa si ugdan ni Ko nga ang birthday gift sa House Prosecution Panel mao ang konstitusyonal nga guarantee nga hatagan si Duterte og igo nga higayon aron nga mapresentar ang iyang panig atubangan sa Senate Impeachment Court. Giyawag sab sa kongresista si BP Sara na gamiton ang impeachment trial aron direkta nga tubagon ang mga akusasyon nga naa sa Article of Impeachment. Gingon niya nga dugay nang nagpaabot ang publiko sa iyang katinawan bahin sa mga isyong gipasangil kaniya. Sumala pa ni Ko, giingon usab sa sumala pa sa legal team ni Duterte nga tubagon sa ikaduhang pangulo ang mga akusasyon atol sa pagdungog sa kaso. Dugang pa rin ipaabot sa House Prosecution Panel ang usa ka lalom nga komprehensibo nga depensa nga dili lamang magpukos sa mga procedural nga isyo. Ilauman nga isumiti ni Duterte ang iyang tubag ngadto sa Senate Impeachment Court karong adlaw Hunyo 1 nga maoy katatang katapusang adlaw sa pagsumiti ubos sa legal o lagda sa Senado.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Oras katropa lasay sa 26 na sa Buntag.
2: Balita sa International.
6: Balita sa International.
3: Detali karon sa balitang international hatod kanato kada katropa sa Vision Express of Gel Capsule. Aron nga makita og maabot ang mga ambisyon dapat tin-aw permanent ato ang vision. Inom ta adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Dili muubos sa 40 ka mga tao ang namatay human sa usa ka kusog nga pagbuto nga nahitabo sa Mindanang bahin sa Myanmar kagahapon adlaw. Nahitabo ang insidente sa alas 12 o sa udto sa lungsod sa Namcam Township. Sumalapas sa usa ka first responder sa distrito sa Namcam sa Shan State. Niabot sa 46 ang mga namatay, nakit ang mga bata, samtang kapin 70 ang nasamdan. Usasab ka rescuer ang miingon nga 59 ang kitibok ang ihap sa mga namatay sa maong trahedya. Samtang giingon sa taang National Liberation Army, usa sa mga iladong armadong etnikong grupo sa nasod. Nga ang pagpabuto resulta sa aksidenteng pag-explodar sa mga eksplosibong gitipigan alang sa operasyon sa pagmina sa quarrying. Wala pa makapagawas o opisyal nga eksaktong ihap sa mga biktima ang grupo samtang nagpadayon pa ang imbisigasyon aron masayran ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Oras katropa lasay 28 na sa Buntag.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
3: Detalye karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo, dili lamang kini siya pangkama, kundi dili pang sports pa. Mga mister, nga din ang mga kahihay mo o lipay ka misis. Inumi ka na og Turbo. 30 minutos una ka maglabing-labi ka misis, aron nga magkabaton o piskay. Hanay nga pamati o malipay si misis. Turbo, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
3: Nagdominar sa medalya o medal tali sa palarong pambansa ang National Capital Region kon NCR nga napakita sa ilang kusog sa grassroots sports development sa Pilipinas. Nagkangkabataan unan ang atleta nga ni Shine sa athletics, swimming, og gymnastics. Ang mga emerging talents o emerging talent katropa karon nga gimonitor sa national coaches para mahimong future national team members. Samtang ang Visayas o Mindanao regions napakita usab sa kusog o performances, ilabi na sa mga boxing o track events. Ang kompetisyon nagpabilin pang dikit o exciting. Ang event giisip usa ka breeding ground sa future Olympians sa Pilipinas.
2: Palitan Sports, palitan sa sports.
3: Oras, katropa, alas 6:29 na sa buntag.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Detalye karon sa balitang showbiz, katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, mga dalagingging, mga medyo dili kayo hamis ang papamanit. So ay katropa, pagnusnos kini ito ang sabon niya Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Relasyon ni Kayla Estrada o Kayla Estrada o Daniel Padilla, suportado ni Janice De Belen. Ato kining sayron mga katropa ha, kay medyo libog po na mga namatian eh, kay ang mama ni Daniel is si Carla Estrada, yang iyahang nauyab kay si Kayla Estrada. Unsa man ni ha? Ato kining sayron pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
6: Yes, good morning mga maring, maayong buntag og bago na ha usa ka mainiton kaayo nga mga Marites. Mga maring, ato ang balita today. Ipadayag sa veteranang aktres nga si Janice De Belen ang iyang suporta sa relasyon sa iyang mga anak. Nakip na si Kayla Estrada nga karon ginadugtong sa aktor nga si Daniel Padilla. Atol sa iyahang guest appearance sa programa ni Boy Abonda niadtong adlaw nga Biyernes, mga maring, miingon si Janice nga ang labing importante alang kaniya isip inahan mao ang kalipay sa iyahang mga anak. Sumala pa niini, wala ko no siya'y katungod sa panghilabot o malipayon ang iyang anak sa usa ka relasyon. Ipaabit sab ni Janice nga dili niya gustong mahimong istrikto o kontrolado sa mga desisyon sa iyang mga anak. Katungod kay nakaagi usab siya sa pagka-rebuilding batan-on sa una. Ay, nako ni si Maring. Ay, muli anak niya di ay. Ay, nako, bagay sila, day. Pagbota ko mga Maring, ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica, dili gwapa, dili mestensa. Apan ayaw ko piyan sa basig mapuhon, maako na kapababa.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Dagay salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Ay nakuning mga kuan no, kining mga kuan kaayo ba no? Kining mga artista ba kay magkuan lang yun, wala gyud madugay nga relasyon. Ha kay atong mahinumduman ka tropa nga dugay-dugay na kining di pa kay dugay nagabuwag po ni si kuan si tawag aning Daniel Padilla o si Bernardo. Ni karon dugay-dugay po siya nakauyab no? Karon nakauyab ng musik bago muna po ni atangan sa mga netizen, mga fans kung saan na po mahitabo ang iyang relasyon nga bagong iyang gika-kumplot. Ay nako. Oras, mga katropa, alas 6:32 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Good morning, may buntag sa mga naminaw o mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo ka to katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 1, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagkong tabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Pag-aalan sa nakikusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan,
7: sa balita. Dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
8: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
9: XFM.
8: Exciting.
9: XFM.
10: XFM.
11: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
12: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Punta kayo niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
15: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapag kagamit?
16: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya dagan nga salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
15: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
18: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. City at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
14: The Secret of Health.
20: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
14: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
21: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
21: The Secret of Health.
22: Vision X Plus user, atong paminawon.
23: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
22: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
21: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
21: The Secret of Health.
22: Zanthon Plus Coffee Mix User.
24: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni, taga Panabo, office worker.
0: sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zambo Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
21: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
21: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
21: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
14: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
1: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkog o ay blood na ko. Sa high tagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radio na ng Tog Plus Gold. Nga, katumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminto, nakaharot o glata stab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpakit sa akong tangkog o lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa buwan eh. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
0: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumo kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit nga ako mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit nga ako mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
22: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
25: Turbo Dietary Supplement for Men.
26: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
27: Purma dagani, pre. Pero may problema.
26: Ay, ano na aw?
27: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
26: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
27: Turbo?
26: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
25: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
22: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
28: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
29: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
28: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
21: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
30: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani sa Santo Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
8: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
7: The secret of health.
8: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
13: Santon Plus Gold!
12: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
13: Santon Plus Gold!
12: Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
7: The secret of health.
8: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
7: Visionix, daghan ang natabangan.
15: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
8: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
8: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
0: matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Uyang pagani, mura lang yung asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano? Exciting? Exciting!
3: XFM.
1: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Sikat Uban, Sikat Tropang, Armel Cortez. Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
2: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag kaninyo ang tanan? Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Welcome, may galas sa pagbanag kumunuman sa tulumanong Bullseye Monday Edition. Adlaw karon may galang, of course, Monday gani. Lunes, good roll. Adlaw Lunes karon mga katropa. Pizza uno, tas bulan sa Hunyo. Oh, mabulan na may galas Hunyo 2026.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Ay, magluya-luya diya mga katropa, ha? Kay ang uban naman sa Lunes unya naka kuan magigala kanang huling hirit sa tag-init. Abay huling hirit sa tag-init nga kining June kuno mga katropa nga. Mao man ni matod pa mga igala pagsugod pas El Nino.
1: Bullseye.
2: Anyway, may buntag kaninyo tanan sa ato mga kaigsuna diha. Sa ato mga katropa dinhi may gala sa Dakbayan Stadium. Ayaw ang pagpanikay sikay. Sangan may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo makauban, Katropang Armel Cortez.
0: Bullseye. Kauban si Katropang Armel Cortez. Bullseye.
2: Ako yung tama mga katropa, hantod alas 10 ang Dagnas Buntag, alas magtunol kaninyo mga kaigsunan sa labas ng mga katikaran. Mga balita isyong iskutanan. Dinikaw ka kaigsunan, dunay dakong kalambigitan. Apan sa dili pa mga ikaral pagkaginunsunan itong titas pagtunol sa itong mainiton nga pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labi na ganyan sa itong mga katropa din himay galas Dakbayan.
3: Good morning!
2: Mayong good morning kaninyong tanan sa 23 ka mga barangay sa Tagum City.
3: Good morning!
2: Sabi no, June na mga katropa, no? O, sa itong mga katropa din sa lalawigan sa Davao del Norte.
3: Good morning!
2: Dinala ko usa-usahon mga ikala, ha? O, ganing mga gusto magpa-timbaya diha, comment na lang mo. Sa itong mga katropa, hindi mga higala sa lalawigan sa Davao de Oro. Kumusta ka mo mga kaigsunan?
3: Good morning!
2: Sa mga inyong mga gimbuhaton, di amurag gisuga. Yung sila nga ang June lagi daw, may pagsugod mga kaigsunan sa kining El Nino. Pero murag ang unang adlaw may galas June. Gisugat magdagom hinoon. Ampun lang ka sa ubang mga bahin, di kumusta na sa inyong area. Masa din ni Karo sa ito na himutangan mga katropa, no, din sa Tagum City, wapaka-arangkada ang bidlisyo sa adlaw. Although alas 7, 10 na, usually, inga ni may galang oras sa init na. Maing buntag sa ito mga katropa niya, sa mga nagkanayang bahin may gala nining Mindanao. Kaya nagpaminaw, pinaagi may gala sa ito ang YouTube. Mayong good morning.
3: Good morning.
2: Sa ito mga kaigsunan niya, ang anaa sa Kabisayan, pinaagi usap may gala sa YouTube. Mayong good morning.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Alas 7, 10 na may galandag na sa buntag. Alok sa nitimbayaon ato mga katropa din eh. Si Danny Boy Kimada, good morning from Mati City.
3: Good morning.
2: Alberto Pedrita Sismar, good morning.
3: Good morning.
2: Nudge Kosner, good morning.
3: Good morning.
2: Si Shane D, good morning po, always watching here in Maragusan.
3: Good morning.
2: Nagalagin ni mga, kung ano ni mga D, no? Mga pilido. D, no? Anong D-E-E ba? D-E-E. Huwag yun ang apelido ni mo, Shane? Shane D. Yan ang mga apelido, ha? Jen Calesa. Mayong bunta, katropang Arnel, may buntag sad. Si Jen Calesa, no? Katropang Jeng Pigarido. Og si Kuya J. Imas. Good morning. Og sa itong mga katropa diya sa... So may nagtanaw, diribi ako sa ninyo. Kay isa na ka silpon akong gamit. Ron, kinalubat ako silpon. Yan ang manglaag tanga dito na magbalik-balik silpon. Aras ako sa mga katropa na to, may galas YouTube. Ellen Tiong Son, good morning.
3: Good morning.
2: Urianong Hilason, good morning. Boss, makatawa ko sa debate ni Falsis o Kong Irise. Grabe argumento ni Mahuyang, oy.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ako nang ato nang i-retrieve, Gab. Ining debate daw ni Kuan ba? I-retrieve ako na ito. Namakasyon, magod mi Urianong Hilason. Nag-local tour mi ba? Niya, gagahapon magin mi sa hapon nakabalik. Kuning medyo di pa kayo ta wata ka preparag mga video pero naagi hapon karon mga katropa. Kaning debate ni Kwan Leon tani. Debate daw ni Attorney Falsis og ni Kong Irise. Anang Leon niya.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Arturo Canoy, mayong morning Sir Arnel watching from Santo Tomas Davao del Norte. Abel Manlangit, good morning.
3: Good morning.
2: Good morning, sir. Happy birthday sa ako duha kapamangkin. Nga ga-birthday karon si Earl Bryden og Joy Joy og si ako sis-in-law Jonah Rosero Dayapera watching from Dipolog City.
3: Good morning.
2: Good morning and happy birthday sa mga nag-birthday.
3: Happy birthday.
2: Alfredo Hikali, may buntag mayong good morning boss. Attorney na po lagi. Exciting na karong Webes kay magsugod na ang BRC gikan diri sa Sydney, Australia. Good morning and salamat kayo from Sydney.
3: Thank you.
2: Si Richard Haiktin. Good morning, idol. Katropang Arnel. Shout out to my wife, Lizelle, watching here from United States. Good morning.
3: Thank you.
2: Glenn Unguria, maing buntag.
3: Good morning.
2: Abil Manlangit, nindot jud ang Santon plus coffee. Tag 170 ang box. Diris Dipolog, naaba gold ana, sir. Kay gaasko ingon man nga, kapsul ra daw ang naadili kape. Wa pa to mga... pantong butika, ina nga Santon Gold Coffee Mix. Mananay gold ana, pero basi ko pa mo abot sa ilang butika. Hearty Pindula, no? Good morning po, lagi ako nakikinig sa'yo. Shout out from Manila. Good morning.
3: Good morning.
2: Si Giovanni Lopez. Good morning, sir. Permi ko naminaw ni mo sa YouTube. Shout out kay God.

0: out kay Nini Victoriano nga nag-birthday karon. Happy birthday ug araw daw ng tulalian karon.
1: Happy birthday.
0: Birthday mo nga nag-birthday diha.
1: Happy birthday.
0: Milvet de Digito, good morning. Kabagsoy Tisoro, good morning. Si Leopoldo Sapra Pardilio, maayong buntag.
1: Happy birthday.
0: Oy, naron happy birthday na may noon. Maayong buntag ninyo diha, si kinsa pa may ni mga katropa, no? O sa ning i-share o sa nako ni. Arita sa atong Facebook mga igalas XFM. Salamat sa itong mga katropa niya. Kasi naka-comment diri. Si John Jampon, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Sikat ang tulpo sa away Marites, isog pakaayo o kinawatay, why say? Oo, mong Erwin. Josephine Pero Vicente de la Rama, good morning, Sir Ronel Cortez. Good morning,
1: good morning. Good morning!
0: Buboy Fernando, good morning and happy Monday, sir. From mainit na buntaran, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Mayang good morning di mo dia, boy. Lia Manalaysay, mayang buntag, ma'am.
1: Good morning!
0: O si Max Cabrera, mayang morning kaninyong tanan, mga katropa. Alas 7:16 na ito, mga katropa, sa kasi may nagpa-greet rin sa itong YouTube. Si Cabando Leonisa, mayang buntag, sir. Watching from Isabes Occidental. Ako si Ami, good morning, katropang Arnel. Na busy ko few days ago, mao ni absent ko. Ilang ana way problema man kay kabaw man ko nga kanto mga katropa nato nga mga followers, subscribers, no, mga listeners nato, mabisi na sila pero mubalik gyapon. Oh, kami pa rin ang uuwi an astilan. Salamat dito ha. Robilito Bigwas, kuyawag apelyido ba ino Bigwas? Maayong buntag niya, sir. Sa ingon niya si Robilito Bigwas. Oh. Good morning, Idol. Watching from Cagayan de Oro City. Ay buntag, salamat.
1: Good morning.
0: Si Cabando Leonisa, gikan din sa Misamis Occidental sa May Jimenez.
1: Good morning.
0: O, diha madugang ko ano, ang Skywalker. Oh, Skywalker ba to siya? Johnny Walker. Ha? Johnny Walker de. Katong gipusil gani, no? Si Marilyn, good morning, sir. Watching from Surigao del Norte. Good morning.
1: Good morning.
0: Rosalie Bandola, good morning. Idol from CDO.
1: Good morning.
0: Yovrasinia Babael, good morning. Katropang Arel, hi to Sigrid Bryan of Oklahoma, to Amethyst, Jane of Dubai, and Fidel Lilia Iviota at Livermore, California. Salamat watching here in Simi Valley, California. Good morning. Thank you.
1: Thank you.
0: Salamat nyo riyan, Mr. Nice Guy. Kuyawag ha. Maramag si Master Inday Tanini, Mr. Nice Guy. Mr. Wise Guy. Ha? Sa imong masulti, Master? Pwede ka...
2: Sorry po.
0: Hawa na! Alas 7:18 na, may galandag na sumuntag. Si Jason Fuentes. Sir, from Bohol. Maying buntag from Bohol.
1: Good morning.
0: Ramilo Castro Mayor. Good morning, boss. From Pagarian.
1: Good morning.
0: Darwin Murhia. Good morning, Dol. From... good morning, Idol. Katropa.
1: Good morning.
0: Maying buntag sa Nimuria, Katropa, ha?
3: Bullseye. Bullseye.
0: Alas 7:18 na may galandag na sumuntag. Of course, kabahin gyapon sa atong programa, mga igala. No? Maying buntag dihan ni Ma'am Evelyn sa Bisaya. Nagla... isilip gamay si Ma'am Evelyn. No? Kita na ko diya. Ma'am Evelyn, kumusta ka diya, ma'am? Ako si Ami. Wise guy. Ayun, nag-spill out ng wise guy. Pobring Kajaming, good morning. From New Balamban. Ay, buntag dias taga Cebu.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:18 na mga katropa, kabahin gyapon sa atong programa. Of course, atong sugdan, may gala labi na kay Lunes Ron. Ang atong programa, pinaagi may gala sa hamubong pag-ampo sa Bullseye.

0: magsunod sa imong kabubuton. Ginoo wa kami nasayod kung unsay tuas unahan aning bulana. Gihad gihulga kami sa mga kagubot, sa among nasod, sa politika, sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Panasayod kami nga anaa ka kanunay mag-uban ka namo. Busa, among gihalad kanimo ang tanan ngining bulana, ubani kami. Among mga hunahuna lamdagi sa imong kahayag, aron niya kanunay kami makadesisyon, subay sa imong kabubuton. Among mga lakaw, ang among mga patigayon, ang among mga paningkamot, among labi na gyud ang pagsugod sa pagtungha sa mga bata, karong bulana, liguna in town sila, o iway sa mga balatian. Ginoo kining tanan nga among ipangayo kung makatabang o makahatag kanamo o mas makapaduol kanamo nga kanimo kung nahisubay kini sa imong kabubuton, hatagi kini og katumanan. Apan kung nahisukwahi kini sa imong plano sa among kinabuhi, ginoo hatagi kami og hatagi kami sa mga mata nga makakita, sa kasing-kasing nga makapaniid kung unsa ang imong plano nga ni sa among kinabuhi. Among mga kaigsoonan nga naghambin og balatian, ikapa in taon sila. Hining tanan among ipangayo gipasalamatan pinaagi sa imong anak, si Jesucristo nga among Ginoo. Kaya sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Tawa ko ba kay naay butang si Jay Promising diri ba nga falsos in unum, falsis in omnibus. Okay, kung managa daw ang panultihon mga igala sa Latin. False in one, false in all, falsis in unum, falsis sabi noon. Falsos in unum, falsos in omnibus. Nahin mo ng falsis kay... Basta-bastas falsis, no? Alas 7.22 na, may galang dagdag sa tubag, panagumanuman!
2: Bullseye!
0: Arita, may galang sa mga dagdag, mga katigaran, itong ataga, magdagan sa mga headlines. Sa mga balita, may galang rin sa itong lalawigan. Hindi may galang sa ito ang area of responsibility. Ibaro sa mga igala, sa mga balita nasud nun, mga isyo nga itong ataga, pagtagan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Una, mga igala, sa balita... Sa balitang lokal, mga kaigsuunan, ang Davao Light and Power Company giilang pinakaubos nga singil sa kinibayagalang maningil o kuryente diris Davao Region. No? Kay naras G's ilaha may galang kuan? Kining residential. Oo. Mantag ipadayon. No? Mantag ipadayon mga higala kay... Ining mga taga-Tagum, no? Di mas pag-unsa, no? Matay labot ana mga higala ng ilahang mga katikaran di as Nordico. No, ako mingon jud ko may gala, wa jud ko ilabot ana. O wa sa gyud ko idapigan. Na pati gani is mayor oy gani ningon na magani nga usa man ning bisikit tabangan. Di ba? Hinaot ko nga ang mupuli, no? Kay naguok man akong tiyan bay. Nangita gali ni gliplipan.
3: Pinawa!
0: No? Ang mupuli naman gining Davao Light, kay daghan niya mga problema, mga igala, sa mga electric cooperative. Kini may galang kakuwang sa kuryente. Kining kanunay, di man kanunay, but brown out niya dugay na yun ma-address. No? O kini mga igalang mahal nga singil. Na, gipailaman gidihas ato agod ka ng ginaingon bito nila mga igala nga tawagan na ka ng owner, consumer owner, no? O member, kay kooperatiba man lagi. Pero di mag nababati sa mga tao nan. Karon with the ano, namupuli ang mga private. Kita may mga panaganag kita sa private, no? Kay unas na nan, private na negosyo na. Ang unahon gyud ana mga katropa, no? Ang unahon gyud ana ginansya. No, kay kining mga kining kuryente paginahanglan man sa tao ron. Kining tubig pag inahanglan us tao may gala. Ginegosyo ni sa atong gobyerno. Karon ang atong gobyerno kay mainutil man lagi. Imagine kada ko untas income sa gobyerno may kung ang gobyerno pa lang unta may gala gaati mas kurinti na to. Di na siguro ta kinahanglan pang mangutang may gala ngatos. Ang atong mangutirada dres Pilipinas is franchise. no? Franchise ba atong i imbis kay trabaho na sa gobyerno, atong isalig na to dito sa uban, no? Isalig na to sa pribado aron may muhatag og serbisyo. So ang sa gobyerno income na lang, tax na lang, no? Pero para saan ang nahitabo, may gala sa kining isara gyud kabuok nga national high tawag ani highway mga galas kurinte, no? Kana bang NGCP or National Grid Corporation nga kani may gala na pukor nahimong transco iyas gobyerno karon ang iya may galang katungod sa gobyerno iyang gi delegate ngadto sa private, no, nga mga company nga 40% puro in check
3: pinawa.
0: Diba? Dako kay nag-inka mga katropa unta, no? Kay mora gud na nag-inusara may gala nga kining transmission line and company mga higala sa nasod. Power source daghan. Dahil mga kumpanya may gala nga coal plant, no, na hydro, na daghan, no? Arisan ka may gala sa distributor na say daghan. Na cooperative, no, na say private. Pero isa ra gyud may gala ang transmission sector. Ang anaara mga higala sa NGCP. Kapo na ta naghihop na sa gobyerno. Iya masagihatag ka sa private. So, mo na mga higala. Nga na bang kahadlok sa tao bito, no? Kung private na ganit mo duma, mga kaigsuunan, kung private na mo duma sa butang may higala nga iservisyo nga doon sa publiko sa tao, mga katropa, marabag batiyon sa tao ang kabalaka, pero sige na lang, basta matarong lang yung servisyo. Unya, unta, you will not become ni adtong ngigiri mga gipang reklamo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay, kini mga igalang kurente, musukot kang sadili, panginahanglan o na ginato ni Ronya, mahal man sa kayo mag-solar-solar ta. Di pa ta ka-set up, ana. Kini ganing diri sa may Davao Oriental, no? Kini yung Dureco, kandidato sa ding Dureco, mga igala. Kuya, sa di may gala ng Dureco, papanauton, tinuod lang. 24 oras, may gala. 48 hours. Diha pa ko kasulay may gala og may gay kay nabawi may galang nindot kay ang lugar sa barangay Luban sa Mati. No, nga pag yun lang madiscovery ba pero nindot kaayo day. Kay sa kurente ay. Nindot ang lugar kurente na lagi kulang. Alas 7:27 may gala samtang sa atong pagbanag ubanan. Sa dugan pa nato may gala katigaran diskuta nato karon. Kini mga igalang panghitabo sa atong nasod. Karong adlawa, no, balik na sa Senado, no? Tanaw na to ni majority kung ano ba sila ikasukol. No? Kay sa nakalabay nga simana, nang walk out man to sila. Pero ang walk out strategy ra ko na to, mga katropa. So karon may gala June 1, no? Lunes, balik ang atong mga senador ng mga balat sibuyas. Balik si Erwin Tulpo, mga igala. Basig na po'y away sa mga magtiayo nito. Yeah. No? Good morning, sir. Asa namang yun may magbayad nga nag-ingon naman ang Davao Light nga sila na'y maningil. Naghatod pa man og billing ning Nordeco. Murag karon pang bulana. Taman, no? Murag Nordeco pa ron. Kaya mo adya, Nordeco pa man na. Oh. Pero June, ani, dukduko na nako ni silang asa namin magbayad, ani. Wa jud ayo ang servicios Dureco tawon ni ano, comment na skibin sa ipandrio. All right. Samtang may gala pangulong ba Bongbong Marcos.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Gitubag mga katropa mga pamahayag sa igsuon no nga si senadora Amy Marcos bay kalabot ini ginaingon nga targeted ang mayoriya o majority dili lagi daw targeted no naalagi daw sila kaso pero ano hutdon man sila pod.
3: Ayaw!
0: Ana pas BBM may gala nga dito targeted. Naalagin sila yung mga kaso. Anong gilampurnas man sa sila?
3: Ayaw!
0: Di ba naman ito may gala yung katinga? No, wak man siya. Pati sila bilyar karon, no? Pati sila bilyar may gala na. Guha na saan, no? Aksyon na saan kabalaka kay posible may gala nga mag-atubang og abay daghang mga asunto may igsoon.
2: Bullseye!
0: Gaya pala yung ako akong charger gato sa napits karton. Ako nang i-charge ako ang cellphone para di mas mabiyaan ni ato mga kaigsuunan.
2: Bullseye! Bullseye.
0: Sige, kana losa, may gala tong hatagan pagdaga diskuta na to. Dini may gala subag ba nag-uban-uban o ato ning Lili Osad, kining debate ni Palsis o ni Kwan, kining Congressman Erice. Mga kinis Palsis, grabe ni ka dedicated, sa ni Pink Lawan ba ni siya o BBM ni siya?

0: Oras may gala doon tayo, 30 minutos na pasado, alas 7, buntag, 7:30 na yun, mga katropa. O, kinimbahin na doon, ganito sa Santone Gold Coffee Mix. Pangutan, ano nyo ng inyong butika niya, ha? Kung naaba sila ay Santone Gold Coffee Mix. Unya, ina sila nga, may uman din ang ubang butika nga. Kuan man na, kanabang, wak man may Santone Gold Coffee Mix, Santone Capsule lang. Kay, basing mo yun sila, wak man na, naain taon, ha? Basig, wak lang sila may gala pa madiliberan or wak sa sila kaibaw. Para ina sila nga gusto mo ana kay para ma-delivera ng mga butikaha og diha na mo palit. Okay? Ang Santone Gold Coffee Mix may gala dunay mangustin, aduna kini mga higalay malunggay, adunay turmeric og chia seeds niya. Aduna bagyo glutathione og collagen, makapahugot ni sa tong pamanit mga extra. Nawara gud ako ang naong buyag. Oh. Bisa giligo na nagdagat may gala pero murag yapog way way touch sa. Ay, sila ka. Komentaryo lang katropang Aril. Ay, lagapila ng naong. Ito. Mayang buntag, Matano Balista. Mayang buntag, sir. Galanog-lanog ka, Dris Ubay Buhol. Salamat. Good morning.
1: Good morning.
0: Kevin Saipan, unta mapulihan sa ng Durico sa amu adol. Mawito na may galay. Ato sa gipangandoy, no? Kay, daghag dindot laagan sa inyo sa Davao Oriental. No? Kani-ganing diri sa may Barangay Luban, no? Naabatay video diya, Gab. Wala tay video, no? Katong sa ilang overlooking. Wala pa masend sa akong asawa tong video. Ang katong video lang diya, katong namaktas mi ni Kapitan, no? Sige lang, katulas sa ipakita. Katulas sa ipakita po. Kuha na sa teaser, na sa teaser. Jocelyn Tipon, mingaon, jug ko basta Sabadog, Domingo. Kay, wala man kay live. Mao balik-balik ko na lang na kung tanaw yung mong balita sa YouTube. Ingos Jocelyn Tipon, grabe siya na. Mag-break sa kung tanin niyo og Sabadog Domingo. Kaya para mingawon sa mo. Oh. Si John's 1028, maing buntag sa tanan, uwahi ko. Wapa ka na uwahi, kay alas 7 bago gasugod. No? Ato nang tumano ng alas 7, kay mo po may inyong pagkuan po. Kay mo sayo ko, di ba sa mo mananaw? So anak kita sa alas 7. Okay na, Gab, atong nindot kayang lugar, mga katropa. Pasalamat lang dahil ko, ha. Kaga, diyan to, mga igalang koan. Diyan tong Sabado, no, dito miss Barangay Luban, mga katropa sa Mati City. Kaninga barangay, apil ni siya sa tulo ka mga barangay, mga igalang, nga dili ni mo agion dito sa Mati. No? Mauni sakop sa Mati, pero arikas gobjen mo agi. No? Diha ka mga higala, una diha ang Langka. Kining Langka, no, Mati City man ang Langka. Sunod sa Langka may gala Luban. Sunod sa Luban may gala Kabuaya. O nya kini dulit ni may gala dito sa Makambol. Nya tuyok na din ni may gala unta paingon sa Mati pero wa pa man makarsadahi. Munang muhangi unta ta diha, no, makarsadahan na para mas ma-discover ng inyong lugar, no? Kay nindot kaayo mga katropa ang maong area. Na ay Libtong Island nga naadada may galay sa tawag nini Nuybi Mil kabuok nga red flying fox o katong kwaknit may galang murag tao na kadako lalimang ka ana o kapakapahan ka na may galang makaingon yung kagwakwak. Salamat dahil kayo kang kapitan punong barangay Robilin Basas Cup. Salamat kayo kanang akong gibitbit diha mga katropa kabaluka. Kanang gibit-bit na ko diha mga igsoon. Kuana mga eskuhido na ay mulmul, no? Na ay mga basta klasik-klasing isdas bato, no? Nya gihatag ra ng kapitan mga higala pag the best kay basta na tagbag og hinigop og sabaw. Oh, na sa liplipan kana liplipan lang mga pinting para tuwa sa isda dito eh. Oh, kay anha man dagi ka nang kini mga isda ato pamaliton diri sa Tagum, Palingki, may gala na agi ka sa Barangay Luban, no? Pero ting daghana may galag isda dito.
2: Bullseye.
0: Ana kapait lang kay wa man ko kuan ba wala ko ka dalaog ka nang ice box ba? Di ingos kapitan nga na, niya namoy dalang ice box, unsa man ang ice box? Cup, sudlag ice kindi. Sa dili. Butangan nag-isda. Ay, kay wa may among dala mga katropa, no? Kay ligo, ra lagi naso na huna, lagi niya kaon. Sus, kay apil man dito, padadaan pa man diag ka ng mga labas niya, eh. Yeah, mo, nang mabalik ko dito. Ang problema lang, no? Ang problema lang yun, Gwapo kayong lugar. Ang problema na lang yun, mahigala ng lugar, ha? Kurinti. Maurag yun na mahigala yung problema, no? Kurinti rin yun. Alam mo, kag ni burnout, mahigala, isa kaadlo ni uli na lang, miwapag yung musiga. Puryabuyag, mga igalas, duriko. Kaingon gani ko, basig tanga nordiko pa yun, nag-repair, aning... Pero di man dugaya ni burnout mga higalag alas mga alas 11 siguro to udto no ni uli na lang may mga higala pagkasunod adlaw wa gyud musiga gyud kada kung inotel man dining duriko di ay mga higala di sa mati area unsa na may taon
1: Bullseye.
0: Oh. John Jampon, sir, suwito kayo ka sa balaod. Pwede gyud ka mag-attorney. Wala ko di pa ko sweetuan ng balaod, oy. Simba ko naman yung taon. Makabalo na ta, kaya mubasa man ta. No? Rolando Morgades, presyoso, no? Mayong buntag. Mata na buntag sa iyo, ani, kaya magsugod na po o masimasi o brigada eskwila. Uyaw, nis manong Rolando Morgades, presyoso, kaya magmasimasi daw siya. Kevin Saipan, pakauaw gani sa mga taga-laing lugar dol. Ito, no, nindot pa yung tayo inyong lugar. Dayuhunon. No, kay, ano, no, kung ano man na, kanang, permi naman ng badas. Permi naman ng dahi, badas. Dahikan, no, kana mga nga na diha. Puhada. Na may ubang area may gala nga. Mato ka puhada, way isda dito. No? Hindi to dito, panagatan. Oh, diri may gala sa Luban area. Nindot. Gwapo kayo na diag na ayaw may mga, kanang mga Airbnb ba, kanang mga, pa, may kuha, parintahan ditong balay, waman. Okay, barangay raman na mga kaigsoonan 1,700 na kabuktao.
1: Bullseye.
0: Nindot po 'yan yung barangay, muing kag mag-weekend escapade ka mga igala. Okay kaayo. Duol dagat, no? May mga sudan nga labas kaayo. Problema na lang yun anang lugar kurinti. Kurinti busa. Kamudya mga taga Davao Oriental, panawagan na mo. Okay, para mapariha na diri mga higala sa Davao del Norte nga o Davao de Oro nga napulihan sa
1: Bullseye. Bullseye.
0: Basta di mutaro sa serbisyo, posible yung kang mapulihan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Okay, alas 7:38 na tibanban ang ilado nga source sa isda diri sa Tagum, Panabo, Davao, sir. Gekan na po nagluban. Isa na ng kumbrahanan. Kuha dito kita kung mga higalang mga labas kaya mga liplipan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tracking, diagikan, tibanban. Oh. Na, may dagang pong isda diha. Mga katropa. Alas 7:39 na ang tagna mga higala sa buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Arita sa ato mga higalang iskutanan kay Karong Adlawa bay. Mubalik na ang mag-atubang na ang minority o majority. Tanaw na to ni Og, naabay mudagan. Na ba po'y mu-walk out? Kay ready naman kuno sila makikatubang sa majority. Murag mga batang gamay ni ato mga senador, may galamrag wak maanad. Og, di nagyong kuno sila karong panahon na mo atras. Mayong buntag, minaw mi ni Modris Mate. Gika ni Daryl Tanggali. Mayong morning diha.
2: Good morning.
0: Last man wala maapil sa flood control katropang Arnel. Diosdado Cañete. Good morning sir Arnel. Di ba na kang saldi ko ng duriko? Luoya po saldi ko no? Apil ang nordiko? Daga na ini panag-iya si Saldico. So, matod pa mga higala ni Pangulong Bongbong Marcos, gab katong kang BBM mo tiunaho na to, no? Matod pa ni PBBM mga higala, dili tinuod ng targeted sila. No, dili tinuod na. Pero sila rin ay kaso karon mga higala. Ang kulungan mga higala ni Senador Jinggo Estrada giandam na kay naka-bail siya mga higala sa plunder yata. Pero sa graph, nasa kaso nga non-bailable. So, ready na. si NBI Director Matibag. Anong mat NBI na may tigda kopron? Wala na police ba? Akong napagkahibawa may gala, police manon tayo mo dakop. NBI naman ro. O niya, gibuo karon mga higala ni Senador Alan Peter Cayetano ang Namay Blue Ribbon Committee. Gibuhatan ba yun ni Blue Ribbon Subcommittee? No? Kining Blue Ribbon Subcommittee, nahitabo naman na sa una, no? Ang chairman, murag membro sa una sa Blue Ribbon Subcommittee, si, kuwani, Trillanes. Ngunya ang ilang gisgutan, mga higala, katuyatang mga anomalia sa City Hall, no? Sa Makati.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya gigamit man to nila, mga higala, nga, kuwani, no? Gigamit man to nila, mga higala, nga, usan ni? Birada, bato, kambina, ay ganyan to. Oh. Karon, na ay buuhon nga sa Blue Ribbon Subcommittee. Nipalag na sad, may gala si Soto. Kaya gano'n ko nung magbuo o subcommittee para mga higala sa flood control. So, sige, purpose aning minority. Di sila musugot nga maimbestigahan ang flood control. No? Kaya, giali nga siya, magiging ilang mga kalag, mga higala karon nga ang majority na ning kamot sa yun. Nga, imbestigahan, magahigala yun, ang plan ko. Dapat lang. No, dapat lang. Pagsalig sa tao at yung gisgutan, dire, magahigala. No, ato sa Paminaos BBM, kayong us BBM nga. Worst na daw karoon ang Senado, bay? Paminaos na to, bay?
1: XFM Katropa.
0: Sige.
2: Almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman na
0: kusgi daw kamay, Gab.
2: At nung kami ay nag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas ng katotohanan. At dahan-dahan na, at ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila pa naman, ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghuska. At kaya naman, eto na. Eto na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Eto ang ating ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon. Patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon. Kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, kinuha, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman tsaka sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Eh, kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. And I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, eh, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, hindi eh, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng PAMA. Thank you, sir.
1: Look. Bullseye!
0: Oras may gala doon tayo, 45 minutos pasado, alas 7 bundag. Good morning, diha. Pasensya na, wala ako mabasa kaganina, no? Henaro Solas, Sir Arnel, Idol Jude Taka, sa Tagum, na ako diri sa Australia. ikaw ra gyapon akong ginatan-aw. Ay, mauaw man putana, mamoy. Aw, sir, de. Salamat kayo, sir, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kuya Toto Villanueva, Christopher Villanueva, good morning, katropa. Asa man ni mo i-deliver? Asa mo i-deliver? Nel Wing. Si Kuya, kuani? Si attorney, di ba sa basta ni? Ako ning tukayo, attorney Arnel Awing. Ang muntang ni mo diya, attorney.
1: Oh. Bullseye! Bullseye!
0: Shout out diha ngay. Ang buntag ni mo di attorney.
1: Good morning!
0: Romy Sato Arisgado. Shout out sir from Cebu. Solid Duterte Bidere Cebu.
1: Good morning!
0: Merlin Herbosa. Good morning sir Arnel. Always watching. Jod minimutungod sa mga isyo karon from Labangan.
1: Good morning!
0: Attorney Emmanuel Mahipos. Attorney, may buntag attorney.
1: Good morning!
0: Kuya To Villanueva, si Israbel Intong.
1: Good morning!
0: Gibline anang mga tao about anang DLPC versus Nordeco. Wamilabot anang inyong kuan. Jud ko ipakialam di ang ako drag kinse baka serbisyo gue burnout. Oh kana. Kay hasol kay ning amo ang negosyo baya ni. Unya burnoutan ra kamay gala og dugay kay sa kaon dito sa Mahayahay. Unya inigbayad nimo mga igsuon down to the last centavo. Ibayad baya gyud nimo na. Oh, dili ba ang ay umatarong lang may galang mo demand sa tag-hustisya, bitaw? So, wala may labot niya pag-unsa ng Nordeco, niya del PC. Yes, ang pag-magsinumbagay na sila. Basta i-maintain ninyo ang servicios tao. Maurag yun na siya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sorry? Hoy, pahawa niya, pakaulaw lang ka. Good morning, katropa. Itong video ni BBM, ayun, nag-awayas BBM niya. Kaya ito ba nang isgutan ron? Again, well, good morning to attorney Arnel Awing. Akong katukayo, may bundag ni Buda nga eh. And, di basta-basta ni? Oh, Maricho Barbarona. Good morning, Sir Arnel. Bakalagot, maminog, bakakon? Okay, matun ba ni PBBM? No? Kini ba nga nagkakasuhan ko no karon mga igala? Dili daw ni target, kundi resulta daw ni mga igala sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Okay, ang rason niya, mabaw kayo, no? Mabaw kayo ang rason. Yung siya nga, dili man na target, kaya dili man sila majority sa una. Karoon naman na sila majority. Regardless, ang punto niya, target ninyo, katong potential, nga makita ninyo may galang, nga musuporta kang BP Sara Duterte. Muna'y klaro niya, kaya huwag di pa, be, sige daw, kasuhi daw ninyo sila tulpo. Be, kasuhi daw ninyo gano'ng may klas... Haman si BBM, si Kinkinsan eh. Si Martin Rubaldes, oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga naman, nga magtinabangay man karon mga higala, ingos BBM, di lagi na target. Ah. Una, ingon si Asidre, no? Si Asidre, mga higala, kuana siya, no? Kanang, kuang gyapo na, Alipuris gyapo ng Martin. Oh. Iyon ba si Asidre nga, dapat sa ombudsman ra kuno, mga katropa, ang kaso sa flood control. No? Sa ombudsman ra yun dapat buhawid. Okay. Pangutana, mga igala, kinsay gabutang anang tao diya sa ombudsman nga si Buing Rimulya. Diba? Because we will apply the same argument the way, mga igala, they criticize Samuel Martires, ombudsman, mga igala, during the time when the ombudsman says, mga igala, wa may problema ng kang Sara when it comes to confidential fund. Di ba? They applied that reasoning, mga igala, mudapig man dyo ka. No, mudapig man dyo ka kay gibutang man kang Duterte niha. And in fact, mga higala, no, in fact, in Madriaga's script, sa script ng Madriaga ba, di ba? Ingon siya, appeal si ombudsman o former ombudsman Samuel Martires Megala na nakadawat og duffel bag. No? Duffel bag ba ilang term? Lahis sa sila malita may igsoon. Di ba? Oh. So we will apply that same reasoning. Ato lang ikuha nila. Kay, oh, kami, no? Ang gusto sa tao, Megala, independent. O gadili, basta-basta, Megala, ma-influensyahan ng investigasyon. No? Karon, yadto ni mo sa ombudsman, no? Mangutana na sa kubali, kinsa may gapili ni Buing Rimulya? Di ba si BBM?
1: Bullseye! Bullseye.
0: And do you think mga higala nga dutan yung pag-ayong BBM na ni Buing Rimulya mga igsoo ng iyang busing? Ah, we were not born yesterday. Ay datan yung ilara. May baton pa mga higala ni Asidre nga diharag yun na dapat sa ombudsman. No? They're trying, may gala nga, di mapaingon diha kay, labi na karon majority, no? May isgutan eh, kay ilang tanaw may gala, bulabog yun. Oh. Karon kay, si Senador Alan Peter Cayetano, mga kaigsuunan, ni kuan man, no? Ni Himo, may gala, o Blue Ribbon Subcommittee, na hitabo naman na sa una, ni Palagdasad, mga gala, si Soto. Ni palag si Soto mga kaigsuna. Gano man mo palag man siya. Nga, ang imbestigahan, baba kasi labot sa flood control. Ang sa mandaining minority kunuhay karon mga igala tigtabon sa flood control. Kay ang isa bayaan nila may gala. Si Lacson o sa iyong Lacson? Wala man ni mastermind. Ah, kabuuan. Bilyones may gala gikawat ninyo sa atong nasod. Sa atong panudlanan, unya may lamog, may on lamog, wa man ni mastermind. So sabay pasabot ninyo kay mastermind, pasagda na lang nato ni. No? Iya na dapat mga higala. Kay kung iya na sila may gala mugukod nga to sa impeachment or accountability may gala against the vice president, dapat iya na sa may gala sila kamadasigon. Nganong happy birthday naman ng tinuhak. No? Iya na sa sila unta may gala kamadasigon nga mugukod may gala, labi na sa katong kawat niya nahitabo mga katropa sa flood control budget.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di, kay, basta flood control na isgutan, may gala, ihayag tabon. No? On the side, may gala sa House of Representatives. Ada sa si Asidre nga, di na dapat ito sa Senado ibutang. Tubang sa di may galang pastor nga Buitila.
3: Ay, ah!
0: Matun pang abanti, may gala nga, ganun kasuhan pa ba na si Martin Romualdez nga naghilom naman ah? Pastilan nga utok, may gala kalasag utok, ay. Paitag yun, no? Wa ba ta may gala eh? Legal background, illegal background man ito ah. Pero, makaingon sa ta may gala nga, ngayon na naghilom-hilom, nagpasabot na yung waysa. Lain ba yan na maghilom-hilom, may gala, labi na yung mangutot, gab? Kanang hilom-hilom mo rin, ang utot. Inom sa kong Santon Gold, mga gala. Di ba? Maying buntag diha, Joby Ustos Armudia. Tessie Bangkori. O si Kiriko Kulyamo. Kiriko... basta mauna na, eh. Gabi gini atong gobyerno. Gibuguan namang yod sila nato. Maulagi? Gorilla TV. Good morning, Attorney Solid. Ma-pressure ba sa tanin nyo? Maupara ba'y pagpa-enroll na kuha ng loose call? Lugay na kong plano-plano, ana, 2016 pa, mga igala. Karura na yun. Nauna man yung minyo-minyo na to. Yasan si Kuandre, oh, Abdul Isiri. Oy, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maying buntag dia. Katropa Carnel, good morning. Watching from, asan ni David? Isabela, City of Sabay Basilan, mga igala. Good morning, salamat.
1: Good morning.
0: Laniwaga, good morning, sir. Maglagot yung sa minority, sir. Isa na ang yod tumong nila, ana. Aron lang yod mapalagpo si Sarah. Kilatan na lang unta na sila ba? Di punta ka-request sa kilat, may galang unahon sila, no? Uy, si Reverend Father Rainier Dandy Castro, Father. May buntag ni mo, Father. Morning, dear Pads, no? Gusto mga kalagayan natin dyan, Pads. Importante ay ipasa ang corona pa sa. Dapat ikaw lang yun, ha? Vivina Batausa, gusto nila patayin ang taong bayan. Jody Mitch Deloria, Birada Dol, watching from Iligan City, Solid Duterte Midri. Ako ang mga igala, regardless Duterte ka unsa. Nanlayas naman itong mga alipuris mga igala ni Marcos nga mananaw din, nanlayas na. Ambut asa na to. Si, namutag niya, Aril, maing buntag, Jomar Aporbo. Sa akong panglantaw, ang Senado, lang be. Okay na ba kaning atong kuandre? 30% pa. Ang akong balantaw, ang Senado karon ila jud lubugon nga dili ma-impeach, dili sa impeachment ni BP Sara. Kay bisag unsaon lisod sila og 16 votes. Kun dili sa Ghost Project Control imbestigahan, gusto nila ipapriso o kasuhan ang ubang senador. Kay aron mabalik sa ilaha ang majority, aron mabalik ang mga major committee sa mas blue ribbon. Actually, mga higala, naanay gi-introduce si kuan karon eh. Si Erwin ba? Kining si Boy Bin, si Boy, si Bindalo ba? Si Bindalo. Si Mr. Bindalo. Nasa'y gipalusot karo istorya o GLLCs diya sa may pantukan, may buntag ni Muriha. O Josan Duping. No? Nga, doon ako no'y duha may gala ka mga senador nga mubalhin na dito ko no mga gala sa minority. So, kisa may posible diha? No? O, si mga bilyar baka ha? No? Si Escudero baka ha?
1: No? Bullseye! Bullseye!
0: Si Joel Villanueva ba baka ha? Oh, si Jingo Estrada di na gyud kay wala gi kuan na gani no gi pasinaw na ang iyang bilangguan may gala. Bagong floor wax na ang iyang Aguanta Hotel. Oh, kisa kaha mga katropa no eh may intriga intrigiro gini may gala ni mga tawhana no? May lang gyud mo sa chismis kining mga tuplok mga gala. May lang yung chismis ni si Erwin. Luoyas, Pilipinas. Ay, anong nabutang man ang mga tawanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na nakunoy mo balhin. But, pila man sila? 11. Balhin agduha mga ikala. Di gihapon na ka. Di gihapon na ka pa impeach. Ngayon naman, gawas ko, ilan na sang usabon. No? Kay labanan na ng, ano, labanan na ng amendment sa rules. Pero, di na basta-basta, konstitusyon gaingon na na. Kinahanglan 16 mga higala aron nga ma-convict. Siyam lang kinahanglan aron nga ma-absuelto. So bisan pag hatagan sila duha. 11 plus 2, pila man 13. Ah, di malas. Oh, listen, utana ka karon, mga katropa. Ma-impeach ka ha si VP Sara. Impeach naman siya, no? Kada nga, kung kada ka pagutan na tubagon ta mo, impeach naman si VP Sara dito sa House of Representatives, no? Impeach na gyapon ang tawag ato. Karon, ay final mga katropa, kining sa trial sa Senado, nga nagpangagot na ilang mga ngipon, sila adyong, kay dugay pa kuno ka ilagay. No? Ang pagutan na karon, ay kining impeachment mo, sugot kag sa dili, impeachment is a political process. And whether we like it or not, numero ang labanan din hi mga kaigsuunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And when we say numero ang labanan, importante diri ang influence. No? Importante diri mga higala ang dako nga pagsalig, pagtuo sa usa ka senador nga wag yung kamuhimo ana og kining tanan bugtong pamulitika lamang. Kining ilang gihimo, no? Mga katropa nga ilang ilabang dutan ipiton kining mga naa sa majority karon or yung BBM nga di man daw na ingana kay di man daw na sila majority sa una. Pero ani na lang kani mga senador nga identified mga igala nga duol-duol ang kasing-kasing didtong Sara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ana na lang, no? Ana na lang mga katropa. Muna ilang gibanatan pagkakaron now. Kini mga senador man na sila, sakto sa di mga higalag utok. Sakto sa di sila baid sa utok mga kaigsuna. Bisan pa siguro, ay uban di, may gala, di kabalo mo English kayo. Pero, gatoon sa di sila, no? Mga kaigsunan. Karon, sa sige nilang buhat, ano niya, gusto nila karon imbisigahan ang blood control, no? O niya, mupalag ni Picas, no? Nga, anong na blue ribbon, pa? Kato mga senador nga unta, lukewarm ra kang Sara, musamot na sa dumaygala makaingon nga, matay no? Ano mang, basta blurry, tawag ani, blood control na isgutan, mo palag mang gini sila. Kinsa di ay ilang gipanalipdan sa blood control. Paasi-asi sa si BBM, mong ingon karon nga, sinabi ko na ito noon. O nga, kuang ko no. Kaya ang point may gala aning videohan eh, kining diri, no, ibaminaw na ko. Ang point ni BBM diri mga katropa, nga oh, sa una, Ingon mo nga, way makasuhan. Nanay, makasuhan ka ron. Bong, di ba na maubong? Ngag, di na maungag. Dili na mao. Ang among ipangita, isog mga ka... Kasuhi imong igagaw. Wa man mo ingog ayaw kasuhi si Jingoy kung naika total ka na si Jingoy katulo naman na siya may gala suki na na splendor na dahil kang napul una may gala katong sa wedding kadua may gala katong ka napulis ikatulo na ni karon suki na si Jingoy dia kasuhi oh. Kasuhi ng mga giingon ni mong nakadawat. Pero ayaw kalimti mong agaw. Oh. Ayaw kalimti mong tanawa pa, pabili ba mi ngag? Pabili ba mi ba? Mr. President, pabili ba mi?
3: Ayaw!
0: E basig sa ingana nga ba maagi ngag? Mo, taas-taas imong rating. Okay, pero minti bang yung ka-negative? Base siguro sa drug test, di ka mag-positive. Kana, pwede na.
3: Pinawa!
0: Alas 8:02 na mga galantag na asbuntag. Oh. Okay, matun pa niya. Oh, sa una, ipangitaan ko ninyo kasuan. Karon niya na. Resulta na nais Blue Ribbon na committee hearing. Nanay, kasuan. Diba? Mama ninyong gihuwat. Gusto mig na makasuhan ngag pero ayaw ng mga kalaban lang ni mos politika. Ayaw ng mga kahibaw, di man gud mi mga di man gud mi mga buta. No? Di mi mga bugo. Ay mig isundog nimo.
1: Bullseye. Bullseye.
0: No? Ayaw mig ipariha nimo. Sige daw be. Pasi mo ingon na sila karon mga higala nga. Ay humana man ang investigasyon sa blood control. Kay naa may mapriso. Yung mutuo mo, may gala si Jingoy, mo'y mastermind sa nan? Bueno, ang istorya ha. Wa ko niingon, ha, nga nangawat. Wa ko niingon, may gala, hinlo siya. Posible na, no? Pero di kayo pasang kumutuo, may gala, nga siya hinungdas sa nan. No? Binuang gina istorya ha po. Asa naman lang na ito, mga galang ingon ni BBM, ano, ni ingon ni Martin? No? Hinumdum ka, may gala, on sa ingon ni Martin? Kato may galang pauli ay na nahadlog siya kay pauli ay na saldi ko. Kung sa'yo ni Martin, pili ni sa legislative. Naara sa executive ang kawatan na niyo. Sa magkalimtan na lang ito nato ngag. Ha? Gipiktusan kang istorya sa mong agaw, ikaw gitudlo. Sa o matod na ito ni may gala pagkasulbad ng flood control anomaly, kung hanggang pa-imbestiga may gala, mausag katong pinakakawatan. Dabi? Kita rin, gibuang ano eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kalas-kalas rata may galaglaway, anong isigyaw-yaw din eh. Na, nag-iadto ko ba na yung mga higala o luban? Maka, kuhan pa ko, magkatilaw pa ko, kinilaw, liplipan. Magkapagaw-pagaw, tag sumiyaok, may gala, anong, kuhan, programa. O niya, ang tinuod niya kawatan mo, ay gapa-imbestiga. Wala tayo abtan, ano yun?
1: Bullseye.
0: Ang tinuod mga higala nga independent nga kuan, no? Investigation para balanse ang kalibutan aning mabalanse ng Pilipinas mga igsoon. Ihatag na sa giingon nilang majority nga naman. Dili tungod kay panimaos kay kasara sila dili na mao mga katropa. But sa ila na to makita mga